0: kun may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw.
1: Kari,
0: kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imo yung kag-anon. Kung mayari diri nga tao nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo. Ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuin siya sa mo. Kung mahimo mo ina. My brothers and sisters, buhat ina nga balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Diyos. Amen. Thank you, Jesus. Kung wala siya dali, ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo, subong nga ginbaton mong iya kapatawaran, ginapatawad mo inang mga tao.

The word of God, you are forgiven. Ginapatawad ko ikaw. Batunang pulong

ikaw nga ginabaton mo pagi sa pagtuong pagpatawad. Magpatawad ka man. Hilwayang tanan ng mga tao na para sa imo naghatag sa kabugan. Hilwaya sila. Agod maangkon mong bugkos ng kilwayang kapag-an. Tagtawagon ikaw nga anak sa Diyos. I give you words. God of love, let your spirit manifest, Lord. Let your spirit manifest in our whole being. Ginoo, salamat. Salamat. Itugot ng tagipuso at mag-angon sa bagay.

kailan kaya tayo'y naririto? Hanggang kailan kaya matitiis?

kapatid, ang panahon. Siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang buhay mo? Tayo na, kapatid, at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisa, magpuri sa ngalan Niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mamabuhay na kasama Niya. Panguna, tumayo at lumaka, kapatid. Dulo nito'y may nagpapalit.

0: tanan kita, Ginoong Hesus.
1: Ginahatag ko
0: kaginasurrender ko
1: ang
0: bugos ko
1: nga
0: tagipusoon ang bugos ko nga una-una
1: ang bugos ko nga kusog
0: sa ibo gid lamang padagian mo ini subong kag sa walay katapos salamat
2: sa
0: pagpalangga
2: hindi
0: ka magbulag sa
2: salamat.
0: Ngayon mo ginpahayag sa ako.
2: Nga
0: buhi ikaw.
1: Iyari sa
0: ako. Thank you, Jesus. Can you say, I love you, Jesus, in your heart? Sa imong kaibuturan? Nga mag-acknowledge ko siya. Just say, I love you to Jesus.

ang kalayo sa iyong Espiritu. Hallelujah. Igahatag sa inyo. Hallelujah. Sa makusog, sa mapaskog. Hallelujah. Hallelujah. Fire on you.

0: Pwede ka sa bumagambal, ha? Kinapuses ko ikaw, Jesus. Ari ka kagang imupulong yari sa akong tagipusoon. Kung hindi ka magduwa-duwa sa ring sampulong, kung hindi ka magduwa-duwa, makasiling ikaw sa bukid, gabuta, no? Kagmag, ang ibo ko galing maglukso sa dagat. Wala kita sa otoridad, but the word and the name of Jesus. Mas labaw sa tanan. Ganit tulok kaya iya. Kung sa atin pa, hindi kita magtulok sa mga masakit, tulok kita sa pulong nga labaw sa tanan. Kagsangalan ni Jesus, nga labaw sa tanan. Kaysa sinangangalan ko may pagtuo kita, magapati ang cancer. Magapati ang bukol. Magapati ang tanan nga masakit. Magapati ang tanan nga kaimulon. Nga matapog. Amen.
1: Amen.
0: Sa sinangangalan ko may pagtuo ikaw. Oh, hallelujah.

0: padalumon naton inang aton pagsalig kapag tuo sa kay Jesus nga nag-ayo sa imo. Pabakuron naton inang aton relasyon sa iya nga nagatuo kita nga siya nagapuyo sa aton. Abi ng siling sa kasulatan nga paagi sa aton pagtuo, nagapati kita nga si Jesus yari sa aton. Tagipuzoon. Garing pabakuro naton ina, nga si Jesus yari sa aton tagipuzoon. Kagangdahom sa iyong espiritu, nagapaligun sa aton espirituhanon nga mga bugay. Paligunon naton ina, kag si Jesus nga yari sa aton. Oh, siya sobra pa sa tanan. Sobra pa sa kapaligan sang yawa. Sobra pa sa aton kinahanglan. Ang ngalan nga ina. Oh, ngayari sa aton. Iyari sa aton ang inangangalan. Kasi sinangangalan, magkasiling kita, kanser, matunaw ikaw.
1: Amen. Amen.
0: Masakit, magaling ikaw.
1: Amen.
0: Tanan nga espiritu sang yawa, sa ngalan ni Jesus. Ginaitan ikaw. Kaginamandaran, po! Kaginamandaran. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Gani magkasiling kita subong lungs, be healed in Amen. Jesus' name. Amen. Respiratory system, be healed in
1: Amen.
0: Jesus' name.
1: Amen.
0: Sa ngalan ni Jesus, magkasiling kita subong sa tanan. Sa tanan nga may hapo. Sa tanan nga may diabetes, sa tanan nga may cancer, sa tanan nga may scoliosis, sa tanan nga may arthritis, sa tanan nga may masakit sa lawas kalag kag espiritu, magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, gihigtan ikaw, go kag magaling. Kag magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, ginaangkon namo ng pag-ayo.
1: Amen.
0: Salamat Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. I am healed.

kinamandaran naman ang tulari, mga muscles kagtindos, kinatandog ka sa buong sa Ginoo, sa ngalan ni Jesus, kanya presensya, be healed, ang mga tulari, be healed, inigtan ng Espiritu sa Skolyos, kapag magaling, be healed, in Jesus.

Sitting Sangi Dobo. Hindi ko na ikaw pagpapayaan. Ikaw, kakasubong sang isa kaasawa nga maluib. Subong, gitpatawad ko ikaw. Kagitbuligan, Diwan. Kagindi ko ikaw pagpaslawon. Maging kasubong ako sang bana sa imo. Sa paghatag sa imo kinamlan.

ibayaw ang hindi mabayaw nga kamot, ibayaw sa matangas. Sa paghibok mo sina, sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord. Please release your healing presence.

O Israel, kung mabatian ko ang ibungalan, paano ko ikaw bayaan? Kay palangga ko gidikaw. Abi ng kakusog, sampulong san Dios, sa mga yagin pili, hindi yagin pagpapayaan.

mata away. Kagidog maa. Kagimuha maayo sa ila. Magpabulang tamo na wala niya paabot na bayaran. Kagmagbaton tamo singdako na ba... Kagmagbaton tamo singdako singdako na balos. Kagmangin anak tamo sa labing matagagkahom na Diyos. Kay maalwang siya sa bisan pa sa mga tao na wala'y kabalaslan. Kag mga balaot, magmaluluyon kamo, subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpamukom, kag ang Diyos hindi man magukom sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa ilan, kag ang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo, kag ang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang, agad ang Diyos magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo na sukubsing maayo, na dasot, na uyog, kang nag-awas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa ibang, amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

when the time came for me to show your favor, I heard you. When the day arrived for me to save you, I help you. Listen, this is the hour to receive God's favor. Today is the day to be saved. Ining adlaw nga ini, ginatagna naton. Abring adlaw sang imo nga kaluwasan, adlaw sang imo nga pag-ayo. Napati ang gid naton nga kita templo sang Espiritu Santo. Napati ang gid naton nga ang Dios nagapuyo sa aton, kag maalwan gid sa aton. Tuwa naton ini nga siya yara gid sa aton. As we close our eyes, let us claim His holy presence. His presence that sets us free. Ang iyang presensya na kunyara ang panulay na gapalagyo. Sa iyang presensya, ang presensya nga nag-aayo. Tuwa natin ini.

May ara man nga persona nga makahigugma sa tanan nga tao sa dilog ng kalibutan. Amoy na siya si Jesus. Siya lang ang makapalangga kag makahigugma sa tanan nga tao sa dilog ng kalibutan. Kag ang iyang pagpalangga, mabatyagan sa tanan. Mabalaan mo gid ina. Kung may relasyon ka personal kay Jesus, mabalaan mo gid nga yagugma wala nagapatumbaya sa iyo. Pwede mo maatubang ang wala kang tuo mo, hambalon mo siya nga palangga kagid sang Ginoo. Yes! Palangga kagid sang Ginoo. Mahal ka ng... Yes! Sabihin niyo po,

unang mahal ka ng Panginoon, iambal na kay Jesus, nga palangga gid siya sang amay. Kag bisan palangga siya sang amay, napatay siya. Kinahatag siya sang amay, nga mapatay, tungod kay ang amay nagapalangga sa aton. Ikaduwa, pagtapos sa balog na nga mahal ka ng Panginoon Jesus, iambal taman sa aton kaugalingon, nga mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Kantahon natin, iambal natin ulang kay Jesus, sunod sa aton kaugalingon.

0: pagtuo. Nagitatanan, di na palangga sang Ginoo. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Dayaw na
1: na. Oh, hallelujah, Jesus.
0: Amen. Amen. Hallelujah,
1: Jesus. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.
0: Kabayang mabatsagyan natin ang iyong pagpalangga.
2: Harit nga langit noon, ginapasalamatan namon ang imo pagtawag sa kadesa sa amon. Salamat sang kapawa. Maginhatag mo sa amon, si Jesus, ang amon panuluwas. Salamat gid sang iyang sakripisyo. Salamat sa iyang kamatayon, sa iyang pagkabanhaw. Salamat gid sa may balita nga amon patigid baton paagi sa simbahan. Patawara kami sa among kasalaanan. Kagmagari ka sa amon. Kagsamtang nagahulat kami sa may mayaon nga pag-abot, ikaduwa nga pag-abot sang amon Ginoo. Tagaik mi sang grasya nga mag-iusa sa adlaw-adlaw nga tanan sa imo espiritu kag sa imo pilidon nga pulong. Paagi sa amon pagpangamuyo nga may pagtuo sa amon pag-iusa kay Kristo. Salamat gid. Kadaga pangabuyo kami hindi lamang sa amon kundi para sa tagsa kakatapo sang amon panimalay. Patawarang amon kasalanan kag ginapangayo gid namon. Tawga kami tanan. Kagitugot nga kami tanan. Mag-aalagad sa imo. Samtang nagakabuhi kami. Nagmaangko namon, inang kuruna sa pagdayaw, the crown of glory and honor, the crown of praise, the crown of life everlasting. Buksing abo na nauna, Ginoo. Sa tanan nga tion, Ginoo, kagalagaron ka namon. Salamat, Gid, sa pagpili po sa amon.

to me. The song belongs to the sky. The leaf belongs.

0: wala bala ka mo makaibalo ngang inyo mga lawas templo sang Espiritu Santo na ginahatag sang Dios sa inyo. Kag ini nga Espiritu nagapuyo sa inyo. Hindi na kamo inyo, kundi iya kamo sang Dios. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Gani, gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sa Dios. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Hindi na kamo inyo, kundi iya sang Dios.
1: Isn't it a miracle?

0: ginbakal ka na sang Diyos. Iyak ka mo sang Diyos. Kagwala sa mga kapabulag sa inyo, sa gugma sang Diyos. Kay iyak ka mo.
1: You belong to me.
0: Iyak ka mo.

Kaya sa aton nga pinunyagan, hindi niya kita pagpabayaan. Kag magapuyo siya sa aton. Bisan nag-aagi kita sa kalayo sa pagtilaw. Upod na to siya. Bisan nag-aagi kita sa tubig, sa kabudlayan, hindi kita malubos. Kaya iya nga gugma nagaluwas sa ato. Kinahanglan natin ang pagbaton sa iya. Hugot sa atong tagipusuan. Agot na batuan natin ining aton kaugalingon. Ang aton kailigpon. Ang aton tawanong at kinautali. Dapat natin napirde. Agad na buhi kita. Kinahanglan natin si Jesus.

0: 人你们
1: 生一个幸福
0: ang tuburan yara sa tuntang ipusuon

Subong ang inyo bilagro. Tuwa na doon. Siling sang Ginoo ko nilisugtan ninyo ang inyong ginapangayo. Iyayatag sa ngalan ni Jesus, sa ngalan sang community. Inilisugtan subong nato. Ang ibo kinanglanon, ang kinanglanon sa panimalay, ang kinanglanon sa aton komunidad, punon sang Ginoo. Pangayo subong. Ang pulong niya nagasiling ang nagapangayo pagdatagan. Labaw sa tanan pangayoon naton na ang bertud sang Espiritu ang na siya nang makahatag sa tanang pagpaubos, ang pagkaminatagod, ang pagkaminang panon, ang pagkamaluluyon, ang pagkadyos nun, ang pagka may kugmaon. Siya lang makahatag sa na kagamoy ng atong ginapangayo. Kamagin ara sa tagsan tagsa sa aton ka sa aton palibalay. Magpabilin sa aton. Kagimuon niya itang instrumento sa pagluwas ang iyang katawan, sa bilog ng kaliputan. Thank you, Jesus. Now, paghayo, kag ikaw pag-atangan. I am miracles I've seen.

0: the miracle worker is in you. He is present in you. The Holy Spirit resides in you. And all you have to do is to recognize Him. Accept Him. Kagimu ang iyang nasugo. Yara siya. Lord, baptize us. We are your children. Thank you, Lord. Open your heart. Welcome Him. He is the love of our souls. Lord Jesus, baptize us. And with your holy presence, fill all our needs. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The Lord is here. Thank you. Somebody's neck is being healed.
1: Amen.
0: Nervous system is being healed.
1: Amen.
0: Tongue is being healed. Now, my dear brothers and sisters, the Holy Spirit is there. And I pray that the Lord God will open our mind and give us spiritual, the gifts of the Spirit, in order for us we could work with Him. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Lord, I pray that you will open our minds and give us spiritual understanding. And let that gifts of the Spirit flow from us. Use us mightily. With boldness, O Lord. With your spiritual strength. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Thank you, Lord. Salamat.
2: Hari, galingit noon. Ginapasalamatan namon ang imo pagtawag sa kadesa sa amon. Salamat sa kapawa. Ginhatag mo sa amon, sa Jesus, ang amon panuluwas. Salamat gid sa iyang sakripisyo. Salamat sa iyang kamatayon. Sa iyang pagkabanhaw. Salamat gid sa may balita na amon bantigid baton paagi sa simbahan. Patawara kami sa amon kasalaanan. Kagmagari ka sa amon. Nagsamtang nagahulat kami sa may mayaon nga pag-abot, ikadwa nga pag-abot sang amon Ginoo. Tagaik mi sang grasya nga magiusa sa adlaw-adlaw nga tanan sa imo espiritu kag sa imo pilidon nga pulong paagi sa amon pagpangamuyo nga may pagtuo sa amon pagiusa kay Kristo. Salamat id kada ka pangamuyo kami. Hindi lamang sa amon, kundi para sa tagsa kakatapo sang amon panimalay. Patawarang amon kasalanan, kaginapangayo ginamon, tawag kami tanan, kagitugot nga kami tanan, mag-aalagad sa imo, samtang nagakabuhi kami, kagmaangko namon, inang kuruna, sa pagdayaw, the crown of glory and honor, the crown of praise, the crown of life everlasting. Buksing abo na una, Ginoo. Sa tanan ng Dion, Ginoo, kagalagaron ka naman. Salamat, Gid, sa pagpili mo sa amin.

0: wala bala ka mo magkaibalo? Ngang inyo mga lawas, templo sang Espiritu Santo na ginahatag sang Diyos sa inyo. Kag ini nga Espiritu nagapuyo sa inyo. Hindi na kamo inyo, kundi iya kamo sang Diyos. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Gani, gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sa Diyos. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Hindi na kamo inyo, kundi iya sang Diyos.
1: Isn't it a miracle?

0: ginbakal ka na sang Diyos. Iya ka mo sang Diyos. Kagula sa mga kapamulag sa inyo, sa gugma sang Diyos. Kay iya ka mo.
1: You belong to me.
0: Iya ka mo.

0: ginabutang namon sa imong kamot, sa imong presensya, mga halad. Pagkinapangayo, ginamang na Ginoo. Puni ang tanan nilang kinanglanon, puni inis ang kalipay. In Jesus' name, yes.
1: At iyon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya ay ating hayaan,

0: Ginoo, kun hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo. Sa naman ito nga, wala initiran sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagay kami sa mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.

0: Jesus, ngayari sa amon. Jesus, tungod yari ikaw. Ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami ngang kunon ikaw naman ngang ibang mga lambag at pilas nag-ayo sa amon. Sang tanan nga masakit kagbalatian nga yara sa amon nawas kagkalag kag espiritu. Ginatuuhan naman Ginoo, ikaw nga yari sa amon. Kaginatuuhan naman kaginilisugdan nga subong ang ibang nga presensya nag-ayo sang tanan nga ginapatyag naman. Ginatuuhan nato niya ng iyang Espiritu sa mga yara nagahulag. Remember my brothers and sisters na si Jesus yara sa ibo ang nagagapot sa ibo ginaangkod niya si Jesus paagi sa pagtuubalan magid nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga kung hindi siya maghibo sina. Tuuhin sa po. Ang makahimo lang sa bilagro, abong si Jesus ngayara sa ibo. Kagpaagi sa ibong pagtuo matabo ina. Siling sang Marcos 11. Kung may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kung ikaw magtuo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo, yara sa inyo. Siling sa kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo.
1: Amen.
0: Amen.

like birds. Here on the wall I praise, dear Lord, your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya subong tuburan nga subong ako na batyagan nga nagakuha sa tanan nagkauhaw sa ako. Ang ibong nga presensya isa kabanyos nga nagaayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now, put your right hands sa lawas, sa bayan sa lawas mo, ng pangamuyuan, o may ginapangayo kong ibang butang sa dugha ng ibang kamot. O Lord, you are here, and you answer all our prayers. In Jesus.

Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginhigtan na mo ng tinakabang masakit. Pagkagmagalim sa ngalan ni Jesus. Ginhigtan man mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Pwak lang sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you. And I claim the release of your presence.

nagpakamayo sa imo sa buong adlaw. Ginapakamayo ka sa buong ni Jesus. Pangayo ka sa buong subunggit. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We claim, Lord, the release of your presence. In your mighty name.

For his words he told you, trust him, for he wants to heal.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, maginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit.

touch me again. Heal, touch me. Heal, touch me. Yes, I believe. Heal.

0: with your tender touch. I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Thank you, Jesus. I claim, you, Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid nakon sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Batunan yung milagro Amen. Sa ngalan ni Jesus.
1: Amen.
0: Sa ngalan sa ministriya. Kagipadalaya para sa imo. Hallelujah. Nagapasugot ako. Amen.
1: Amen.
0: Ginalisugtan natin ang imo pangamuyo. Sa ngalan sa ministriya. Ginilisugtan natin ini ngang imo ginapangayo sa buhi nga Dios nga nagatan-aw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan gid nakon Ginoo kag sa ngalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus name.
1: Amen.
0: Hallelujah.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit,

0: Dear Lord, salamat. Salamat sa ibang pulong. Yara kagid, nga nag-upod sa amon. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Because He lives, I can face tomorrow.

nga nagay nulsol dapat man magpatawad sa nakasala sa ila. Ugot sa ila tagipuzoon. Gagang Ginoo magabalos sa inyo.

kung may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw. Kari, kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imayong kag-anon. Kung may ari diri nga tao nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo. Ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuisyas mo. Kung mahimo mo ina. Brothers and sisters, buhat ina ng balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Diyos.

kun wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong agin baton mong iya kapatawaran, ginapatawad mo inang mga tao.

kailan kaya tayo'y naririto? Hanggang kailan kaya matitiis?

ay huli, kapatid, halika na magsisi. Yon na, kapatid, ang panahon, siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang buhay mo? Tayo na, kapatid, at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisa, magpuri sa ngalan Niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mamabuhay na kasama Niya. Pangunahing tumayo at lumakad, kapatid, dulo nito'y may nagsasabi.

His passion is to save the world. Amen. We must be one with His word. Kag kinahanglan mapun-an kita sa Espiritu Santo. Amen. Kag i-practice naton ang aton nabatian. Ikabuhi naton ini. Upod kita liwat sa cross ni Kristo. Dumdumo naton ang nagihan sa aton Maestro. Sa aton Ginoo nga naghilway sa bilog ng kalibutan.

tulugan niyo sa inyong kaugalingon. Hindi ilang nagkakanta kita, kundi samta nag-alsa sa San Cruz, upod ikaw sa iya. Ikaw kag siya nag-aisa. Sa pag-alsa San Cruz, di mo kag sangsala na ginaalsa niya, upod ikaw sa iya, tulukang imo kaugalingon nga nagaupod sa kay Jesus.

Seeing is very powerful. Imuon kang aparati ko sang sala. Pero ang kapatawaran gahong. Ang pagpatawad ni Jesus gahong. Gang isa ka paralati ko, ginayo niya. Mga utod, gahong ang pagkinulsol. Ang pagpatawad, isa ka gahong. Nga baka ayo sa imo. Nga baka palakat sa imo. Nga baka hatag sa imo sa bagong kusog. Kung pangayuon mong imo kalbayan, sa Jesus lang ang makahatag silang gahong sa pagpatawad. Kung patihan mo siya sa imo tagipusoon, kagdira sa imo tagipusoon, maginulsol sang sala. Patawaron niya kita. Siling sa kasulatan, kalimtad niyang aton mga sala. Kagbagadalay na sa aton, sa Espiritu, ano na kusog? Magpagabagod ka. Ang Diyos yara sa imo. Magabulig sa imo. Magaayos sa imo. Pili aso mo ngayon wayon ka. Ang gahong sa pagpatawad, yara sa tanang ngatiyon. Oh, it makes him sad to sit away. Will he'll always say, oh, forgive. Hindi magduwa-duwa. May mga masakit subong natungod sang sumpa kag sang sala. Hindi magduwa-duwa nga magkadto kay Jesus ang iya pagpatawad. Magahatag subong sa imo sa pag-ayo. Magpagkapagod ka. Ang sala mo ginapatawad. Magbangon ka. Kuha ang iboy daan. Kagpagpauli. Kamay kapagod kag pagtuo. Kay ginaayo ka sa mo. Pati ng pulong. Pati sa imo tagipuson. Ginaayo ikaw sa mong sagino. Ginaayo niya ikaw. Pati sa tagipusoon. Ginaayo ka. Kung ginaayo niya ikaw, sinin niya, ang imo sala, ginapatawad man. Sinin niya sa libro ni Santiago. Tumuwis. Seek for that forgiveness of Jesus. And He is Spirit. Spirito siya subo. Ang Espiritu niya yun. Yanang sa atin. Yanang sa atin, tagi mo sa atin. Katuhinan. Kung gusto kang mag-ayo, ang iya presensya sa mong yari, pagpagkabakot ka, hindi ka magkatlog, magtuo ka. Sa sinigid nga tiyon, mabatod mo ang imo kailwayan, mabatod mo ang imo bilagro, mabatod mong imo pag-aayo, hindi ka na maghigda sa sinangiligdaan, sa pag-antos. Iligtaan sa masakit. Bangon ka dira. Bangon. Bangon. Kagbatunang kapatawaran.

0: Thank you, Father.
1: Kung higugma ninyo, muman lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ang muman lang ang nagahimo sa maayo sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahibok ng sila. Kagkong ang ginapahulang buhay at nalangin ang makabayad sa inyo, ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gano'n ang mga magkasasala nagapahulangan sa mga

paghimo ang maayo sa ila. Magpabulang kamo nga wala ni kapaabot nga bayaran. Kag magbaton kamo sing dako nga kag magabaton kamo sing dako nga balos. Kag maging anak kamo sa labing makagagahom nga Dios. Kay maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag magabalaot magmaluluyon kamo subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpamukong kag ang Dios hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa inan kag ang Dios hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo kag ang Dios magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang pagod ang Diyos, magahatag man sa inyo. Ang inyo, ang ihatag sa inyo, nasukob sing maayo, nadasok, nauyog, kang nag-aawas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban, amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

0: isang nagapadayon sila sa paglakat, may isang katao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo.
1: Amen.
0: Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antosgid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa pangulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

0: Hello, hello, hello, hello, hello. Oo.
1: My test 1, 2.
0: Mayong hapon, Bugos, Western Visayas. Mayong hapon, Gid,
1: I
0: sa
1: love
0: Bugos.
1: you, I love you. Wala.
0: Pag mayong hapon man, sa aton mga kauturan nga nagapamati, kita sa nigit, ng mga tanion, sa natatagtag, sa
1: 45,
0: kapanimalay.
1: 45,
0: Mayong hapon, Brad. Mayong hapon, Mr. Laya. Mayong hapon sa
1: 100,
0: tanan. Ay, welcome na kamo sa aton.
1: 1,000.
0: Istorya.
1: Mga 15 dalon.
0: Te.
1: Abala mo si Trisha.
0: Wala.
1: Dito
0: Istorya
1: sa
0: ko.
1: May...
0: Istorya ta. Then?
1: Sa may ano?
0: Ay. Jesus, Jesus.
1: Grabe.
0: Hello, hello, hello.
1: My test 1, 2.
0: Hello. Hello.
1: Ito sa may ano, puno tangan sa eyes.
0: Ara, nag-echo na sa? Nag-echo. Hello.
1: Kaya mo ni pag-isa ka lang.
0: Hi. Hi, Faith. Happy birthday, Faith.
1: Comrades. Mic test 1, 2. Mic test 1, 2. I love you. Happy birthday to you.
2: I love you, Alan.
1: I love you, my darling.
2: Yeah,
1: love, love,
2: chika.
1: Alan. Ay, wala na ko yun ang huya. Sa mga kambala, I love you. Isa yung
2: from the bottom of my heart.
1: Hindi. Paalam ko sa, no?
3: 1, 5?
1: Oo.
3: Ako lang sa?
1: Hindi, alam pa na. O, basta dyan, kaya mo naman.
2: Nandila ka naman kay Dina.
0: Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Gamanan, kaguli katapusan nga Diyos, sa'y mo balaan ang ngalan, salamat, gid o Ginoo, sa sinigit nga mga tinion, ginhatag mo sa amon, kagkabay pa nga, ikaw, gid ang Diyos, magapabilin sa amon, tagipusoon, kag-update kami, Lord, kung ano, gid ang gusto mo, ipaabot sa mga tao, kay sila'y mo, gid, kilala mo kami, naibaluan mo kung anong unod sang among tagipuson ang tanan namon nga hulag wala gid itago sa imo. Ibless ang technician, ibless ang mga equipments, ibless ang tanan o Lord nga nagapalamati, ibless man ang tanan o Ginoong gakawa sa ubaba imo initanan o Lord nga nagadala sang kahilwayan kag sa tanan nga mga tawo. Ining amon pangamuyo in Jesus name. Amen.
2: Ano lagani mo kasaysayan ng kilala ka galit sang Diyos. Atong galit topic sa buong kilala ka.
0: Ang atong topic, kilala kita sang Diyos kag ginahigugma niya kita.
1: Di, nami ka ni dingin mo nga ano, Bing. Ang title sa buong siling mo is Nag-aubod ako sa imo. Ikaw eh. Ti, I give you my heart.
0: Hindi, ah, kilala. Ano kilala kita sang Diyos kag ginahigugma niya
1: kita. Tachi, sulod.
0: Hindi, hindi ka ba?
1: Ma'am, balta ka ko.
0: Ikaw mo, ano yung una?
1: O, ganyan. Hindi, huwag maisong ka pa karoon kung ara.
0: Wala na niya hulag-hulag, abi.
1: Wala na niya hulag-hulag. Dali lang po. O, pasay view lang po. Tapos microphone, hindi doon po na sa inyo
0: karoon. Hindi mo sa mga testimony na kundi ano to kagapon mo.
2: Pag ang lapa ko sunod.
0: Oo, ang batasan mo to. Wala, oo. Dasan subong niya pag sugata mo na kay Jesus.
2: At ano ko lang last mga vegan yung Diyos sa Catholic. Nag-iasinggit sa mga. Yung pangita ko pa.
1: Okay na yan.
0: So, dumduman ko to nga.
1: Faith.
0: Nag-attend ka to pa, ano mo?
2: Anniversary.
0: Dito anniversary, retreat, ang ano to?
1: Nga, may ging na istorya ko, istorya ta, istorya ko, istorya mo, istorya, sa kaboy, dali sa babaw ka.
0: Sige lang, bala, ikabalaan mo nga na, bala mo ling, ginlipat ko na.
1: Okay.
0: Yes, abo.
4: Nang, ato ko lang si Princess, kay. Nang, ato ko lang si Princess.
0: Ang aton, tawa na nga, ano mo?
2: Ako lang ihambal.
0: Hindi ang ano, ang aton bala nga ano ang Salmo 139.
4: Thank you.
0: Ginapanumdum sang Salmo nga ginausisa kita sa Dios kag kilala niya kita nay baluan niya ang aton ginahimo kag ang aton ginahuna hunahuna bisan nula pa naton ini masling. O Ginoo, ginausisa mo ako, kakilala mo ako, naibaluan mo kung nagapungko ako o kung nagatindog, bisan sa malayo, naibaluan mo ang akon.
2: Mga pangunahuna. Sabi ko po dapon. Ipay
1: na, yan na yung cellphone.
4: Tahi, pwede pa ano?
2: I-disturb tani ka. Hindi ko ba?
4: Silent.
2: I-disturb tani.
4: Ala, hindi online siya. Ay, paano rin?
2: No, ano yung
4: muna ka
2: pa
4: mo?
2: Hindi tao i-chat ko na siya. Nag-alive ako nga sa daan.
4: No, i-end ko tanay. Nung matawag lang ko lewat, i-call ko tanay sa princess.
1: Gay, ano to dapat itubukol mo? Gay, masilipat ka naman.
0: I-post ko na lang, wait, ah. Hello, na. Amo ni gagapon, wala ang munang wala ma-post.
4: Ay, matawag ko sa GCI. Sabdod mo, Aya.
1: Di na to siya.
0: Hello.
1: Di naglakat sa ako. Mercy failed mo na. Siya.
2: Say, ay to pe.
0: Dibla mo na.
1: Di, pa, do abe.
4: Ses, ano na, ano na.
1: Yes, oh God, man na iya.
0: Hello.
4: Happy birthday. Thank you, thank you.
1: Paano, ano yung kag-stop, paano, ano yung advertise niya?
4: Ang banyo kung tapos na kamo, siya na, hindi ko kapatid na yun.
1: Faith, karon faith ang may gusto. One faith ang basi mahinay. Balay niyo kabati. Yan. Stop lang yan.
4: Pus ka na. Nakahanok ka na siya na. Hindi ka na. Sige, masalagatan. Sa live ko lang ka mukha. Or sa online app. Hindi again. Okay. Thank you. God bless. Sa mouse bad ka ta, buta ang sa mouse ta. Yan.
0: Mayong hapon gid sa bugos nga Western Visayas, mayong hapon gid sa bugos nga Pilipinas, kag mahayong hapon gid sa tanan naton nga mga kauturan nga nagapamati gid kag nagalanta sa social media sa kalain-lain naton nga mga nga bahin sang kalibutan sa sinigit nga mga tinihon kag nagapanamyaw gid kita nga sa aton nga head servant kay Brother Edwin upod siya panimalay kay Nelia. Opo, dira kay tatay, tayo mayong hapon gid sa imo. Kag tanan nga mga kauturan natin nga nagapamati gid nga mga taga-kape, sa bugos nga kape, sa bugos nga aklan. Kag subong mas tanan nga malabutan sa sini nga sa radio natin nga sa sinigit nga mga tinion. Gani, welcome gid ka mo sa sini nga programa, Istorya Ta.
1: Istorya ko.
0: Istorya mo.
1: Istorya sang kabuhi.
0: Ako si Sister Nyo Gingging Abilia.
1: Kaga ko man si Sis Nyo Rubico ni Har, nga nagapanamyaw mayong hapon sa inyong nga tanan. Kabay nga ang tagsa ka tagapamati sa sining nga tinion, matagaan ka mo sang kusog kagabakot sang atong Ginoong Hesus Kristo. Kaginatamya ko dang ako nanay kag tatay nga nagalantaw gid subong, nagapamati gid subong upod sa akon mga co-teachers, kag sa mga friends ko sa iban nga lugar. Gani mayong hapon gid sa inyong atanan, kag kami magakaupod ninyo sa sininga programa Istorya Ta. Upod ninyo kami sa pagdiskusyon, pagpamalandong, pagtuon sa mga mensahe nga makabulig sa pagtuo sa adlaw-adlaw nga tanan upod kay Kristo. Mabatean kita sa hakahanginan diri lamang sa DYDF 98.9 ADGFM istansya kag DYMI 94.7 ADGFM Kalinog, Your Healing and Miracle Radio. Kag pwede gid kamo kalantaw sa ADG Live ADGFM para sa kag subong, para sa aton nga programa subong nga adlaw, ang aton topiko amo ang kilala kita sang Diyos kag ginahigugma niya kita.
0: Amen kag amen. Gani sa aton pagpadayon mga utod ginong Jesu Kristo, pamatian bala naton anay ang pulong nga gusto gid ipahayag sang Ginoo para gid sa imong ikaw nga nagapamati, ikaw subong nga gintagaan sang Dios nga kahigayunan nga ma, nga nagaplantaw subong agud tumabatian, indi ni aksidente kundi iya gid niya sang Dios kagustuhan agud to nga makabati ikaw subong sang maayong balita. Kagaya ginkuha ini sa kasulatan ang Salmo 139 verses 1-2.
1: Ang pulong nagasiling, ang Ginoo, ginusisa mo ako, kagkilala mo ako. Nahibalaan mo ko, nagapungko ako o ko nagatindog. Bisan sa malayo, nahibalaan mo ang akon, mga huna-huna. Ang pulong sang Diyos.
0: Amen. Amen. Gani mga kauturan sa sinigit ng mga tinion, kilala kita sang Diyos.
1: Amen.
0: Kilala ikaw sang Diyos sa bugos. Bisan pa sa aton nga huna-huna, naibaluan niya ang aton makalipay, mga kasubo, kagsubong man ang ginatago naton dira ang makabudlayan. Bisan pa may mga tiun nga daw wala kita, hindi kita makahangup sang aton nga kabuhi, may Diyos nga nakakita. May Diyos nga nakaibalo. Kag may Diyos nga nagahigugma sa imo. Amen. Gani subong gigat ni on o Ginoo, salamat gid sa ning maayong balita ang ginpahayag mo subong sa amon. Naibaluan ko gid nga nakita mo gid ang amon tanan nga hulag. Wala gid kami sang itago sa imo.
1: Amen.
0: Kilala mo gid kami kay ikaw ang nagtuga sa amon. Naibaluan mo gid ang amon nga pamatasan o Ginoo. Gani yari kami subong nagapangamuyo, nagapangayo sang grasya, buligi kami agud ang conversion, ang bugos nga pagbag-o, amon gid mabaton, labi na gid sa akon utod subong nga nagahandom, nagadeserve siya tagipusoon, nga mangin kaupod man niya ikaw sa iya nga kabuhi. Ang pagbag-o, iya gid subong mabatan.
1: Amen.
0: Amen. Gani, Lord, i-blessed kami tanan, i-blessed faith, ang amon subong nga technician dere, iya subong nga birthday. Salamat gid sa pagtuga mo sa iya, paghatag mo sa iya sang kabuhi.
1: Amen.
0: Kag nakbalhan mo gid nga madamo ang kabudlayan mga pagtilaw nga lagyan niya, pero sa gihapon gintagaan mo pagid sa sang kagayunan nga mag-alagad sa imo.
2: Amen.
0: Amen. Gani salamat gid o Ginoo sa pagtawag kag pagpili mo sa iya.
1: Amen.
0: Hallelujah nga maginbahin siya sang misyon nga ginhatag mo sa sininga komunidad pagi sa media ministry.
1: Amen.
0: And bless magid siya, madamo magid nga, kadlawan malawig nga kabuhi,
1: amen,
0: maayo nga lawas.
1: Amen.
0: O Ginoo, kag mga bugay, o Lord God nga iya gid ini mahibaluhan, agud magamit siya ini para sa ministriya nga imugin hatag sa iya. E bless man ang kapamati subong, e bless ang tanan o ginuupod ang panimalay ni Brad Edwin upod sa amon tasdag sa kapanimalay upod sa niya komunidad. Ini ang amon pangamuyo in Jesus name.
1: Amen.
0: Kag amen. Kag subong bala nga tinion ti live na gid nga aring aton na wala ko balo bisita. Kung bisita man, kay ti daw residente na ginisaya sang Diyos Gugma. Amen. Anak na ginisang sang Diyos Gugma. Gani, padayon sa pagsugid sang iyang kasaysayan, sa pag-istorya, sang iyang nga kabuhi. Kay ti, kisa mag-testimony, ti ang part lang dira, pero ti ang mga ang ginhalinan bala, mas maayo na iya nga mataga naton kung paano yagid ya ang kabuhi ya, kag kung paano yagid na sugata si Jesus sa iya nga kabuhi. Kay ti, naibaluan gid naton nga, wala gid siya sang itago sa Ginoo. Tananayag sa tubang sang Ginoo. Kag kilala yagid ang tanan. Bisan pa, madiin pa sa magkanto. Amen. Kay ti kilala sa sang Diyos. Gani subong ihatag ko Sister Cherry. Mayong hapon sa imo sis.
2: Hapon gid no sis. Kay mga bubi. Ah, ako ginexpect na maka upod ako diri subong no. Eh subong kahapon no. Subpon ini sang kahapon ko nga gina testify. Amen. So sang nasiling ko ginsugit ko no nga pagsulod ko sa sining komunidad na batian ko tong ang last nga mensahe sa anniversary yun sa komunidad niya ini nga gasinggit ang tatlo ka lalaki nga buhi gid ang Diyos. So dito ginpangita ko man kung diin ang Diyos ang Katoliko kay tilain ang akong reliyon. Amen. So dito no sang pang pre-over na nagpokus man ko kay first time ko gid nga pag-attend. So dito no nga nag-focus ako dito git nga subungagin basa bala sang ato nutod nga kilala galik kita sang Dios. Amen. So maka ano gin natando gid ako subong nga ginbasa ina kay sa para sa akon para gid sa akon nga kilala galik ako sang Dios. Amen. Nga ako nga ang nakapauli gid ako sa sini nga community kag wala gid ako nakahalin. Amen. Sa isa ka dako nga grasya ini nga kilala gali ako sang Ginoo kag mayara gali sa akon nga nakita siya nga iya man nga gingamit man ako nga instrumento sa sini nga panahon. Amen. Kag didto sa lingkuno sa nagsinggit sila nga buhi ang Dios nangangawangaw ako sa ibabaw kundi inang Dios ang Katoliko. Amen. Sa lingko bala nga inosente gid ako, ignorante ako sa sini nga bagay. Amen. Kag didto no naga ang ano ba maginulsol kagitsing matutuod no nga dito nagaluhod ako dalaluhod kay may mabugnaw nga hangin nga naghagunos salin sa langit nga matya ko nagsuklob sa akon kay nagsinggit ko mga Ginoo patawara kami sa ako nga bana kay upod ko man sa tunga tiun kag adtong hangin nagsuklob sa bilog ko nga lawas dalaluhod ko dugin usod ako sa hangin niya ato kag bilog ko gid nga lawas gin kuryente gid sa ato nga tiun nagpalanginit ako kag naga singget nga patawara kami sa amon mga sala didto gin plus dugin plus bala ang tanan ko nga mga sala nga ang pagbato ko sa akon ginikanan ang paglalis ko dugin gin plus siya gid tanan sa akon kag didto nabuhos ko gid kag nasugid sa iya kag nga nahambal ko gid nga madam uusto gid Ginoo isagid ako kabastos gani tagai kami chance sang akon nga bana. Amen. Kag didto utog kay Kristo sa nga nakilala ako ng Ginoo padayon ako nagtuon nag formation ako. Amen. Kag wala na gid ako nagkontak sa pag formation kay Matyago amo adto nga tion ang dogin commit ko gid bala sa formation nga kinanglan Lord siling ko bisan wala lang ko inugbakal sang dulce basta maka may inupliti lang ko okay na sa akon adto nga tion may ano gid ko na may mga simanal ako may arawan gid ko na hindi pwede makahalin gid ko na nga adlaw pero sa adto nga tion no natingala ako nga aga pa masulbar ko ng akon nga balayran kag makalakat gid ako kag yari subong ako no naka yari na ako sa komunidad nagpadayon na nagpadayon sa piyak sang madamo nga kabadlayan pero wala ko gintulok to nagdecide ako kay tion na sa pagdesisyon nga may gamba gid sa akon nga magdesisyon ako nga mabuhi nako sa akon nga balaligyaan. Amen. Sa pagdesisyon ko nangamuyo gid ako kag ara may gaaway gid tigin away ko gindaog ko nga gamba nga pili ka nga maupod gid sa komunidad mapatay gid mga bata mo amo ginayang ginambal kag siling nya kung magbaligya ka diri mabuhi gid ang imo nga kabataan bisan paano pero tungod sa ako nga sa pagdesisyon ko upod ko ang balaan ni Espiritu Santo bat kagad ko gid nagdesisyon ako Ginoo maupod ako sa imo kay balaan ko gid mahimahimo ikaw sa amon.
5: Amen.
2: Amen. Kag dito no nakita ko gid ang pag-upod sang Ginoo nga wala na ko sang obra grabe ang mga tanom sa palibot namon gid pahanab ya kag gid papamungay ang mga prutas sa palibot dito git makatalanaga kag makatilingala kag ina no amo adto nagsuporta sa amon kag makalakat ako kada formation makalakat din ako kada wagibes gani ang tanan nga ini no isa kada ko nga grasya kag ginabalik ko git sa iya ang dungog kag himaya ang walay katapusan nya pagpasalamat sa iya gid lamang in Jesus name. Amen.
0: Amen kag amen gani salamat gid sa buhi nga Dios na batian gid naton subong ang istorya ni Sister Cherry sa iyang kabuhi gani matuod gid nga kilala gid kita sang Ginoo kag ginapanumdum gid sang salmo nga kag ginausisa kita sang Dios kag kilala gid niya kita naibaluan niyang aton ginahimo. Amen. Kag aton ginapanumdum bisan wala pa kita sinisang masiling kundi mga kauturan. Pasinigit niya mga tinuon, may mga tao nga nakakita sa aton, nakakilala sa aton nga ngalan apang wala sila makaibalo sang aton ginadala sa tagipusoon. Ang Diyos lain, kilala giniya kita. kilala gidiya sing bugos ang aton nga kalipay, ang aton nga mga kahadlok, ang aton nga mga sala. Malanya gitna, wala gikita sa itago sa iya. Wala sing bahin sang aton kabuhi nga matago sa iya. Gani dira nabaluan gid naton, nabatian naton nga sa gani ng chiri, lain gani ang iyang relihiyon. Amen. Pero ti nabalaan gid niya sang Dios, kilala gid niya ikaw. Gusto gid niya tadlungon ang imo nga kabuhi. Gusto niya tadlungon ang kabuhi ni Sister Cherry gani. Nabatian gid naton subo nga ang Dios nagpangita gid sang paagi. Agod to nga mapalabot sa iya, kag mapahibalo sa iya. Nga ara siya. Amen.
2: Amen.
0: Gani paano kita makilalaan sa Diyos? Gani mga ito ginong Jesucristo. Siling gidra sa Salmo 139 verse 13 verses 13 to 16 nga una gid kilala niya kita bilang iya nga mga tinuga. Hindi kita aksidente o kunalipatan. May bili ang tagsa katawo sa panulok sa Diyos.
2: Amen.
0: Nabatian mo? May bili ikaw sa panulok sa Diyos.
2: Amen.
0: Gani, hindi ini-aksidente o kunalipatan ka. Ay kadua, kilala niya ang aton nga tagipusoon. Nakita niya bisan pa ang kasakit nga hindi naton masugid sa iban. Naibaluan man niya ang sala nga kinanglanon naton ang kunon kag bayaan. Apang bisan kilala niya kita sa bugos, wala siya maguntat sa pagigugma sa aton.
2: Amen.
0: Ginpakita niya ang yagugma paagi kay Hesukristo. Si Jesus nagkari agunto pangitaon kagluwason ang mga nadula. Amen.
2: Amen.
0: Tisin o ina ang nadula. Sister Cherry.
2: Amen.
0: Ako, Sister Ruby.
4: Yes.
0: Kag ikaw man subong nga nagapamati.
2: Amen.
0: Nadula kita sa luyo ni Jesus. Amen. Nadula kita sa luyo sang Diyos nga nagtuga sa aton. Gani nagkari si Jesus agud to nga pangitaon silang Cherry, pangitaon ikaw. Amen. Pangitaon kita tanan. Gani utod ginong Jesucristo pagi sa kamatayon kag pagkabanhaw ni Jesus, ginbuksan niya ang dalan sang kapatawaran kag bag-o nga kabuhi. Gani mga kauturan, ang pamangkot sa bong. Amo ini, kung kilala ako sa Diyos, handa bala ako nga magpalapit sa iya? Hindi naton kinanglan magpakuno-kuno nga maayo kita antes magpalapit sa iya. Makakari kita sa iya sang matuod. Magkari kita sa iya sang matuod. Bisan pa may sala, may pilas, kag naga kag kun ano man dira ang aton nga pamatasan. Hari siya utod ginong Jesucristo. Ang grasyaya ara. Amen. Ang kapatawaran ara. Kun batunon ta lang kag akuon sa iya atubangan nga nakasala kita.
2: Amen.
0: Amen. Kag kun maginulsol kita sa aton mga sala utod ginong Jesucristo. Dasig dayon na iya. Amen.
2: Amen.
0: Ara dayon si Jesus.
2: Yes.
0: Ara siya dayon, handa sa pagbaton, handa sa pagpatawan.
2: Amen.
0: Handa sa pagbag-o. Gani ang desire sa tagipusoon ni nang Cherry, ginhandom niya, ginpangita niya si Jesus. Ginpangita niya kay ti nabatian niya no? Nga buhi gid ang Dios. Kasi hindi na lang Dios nga abuhi gid. Abaw sa nadumduman ko to utod kay nung Jesucristo. Katlo a 3 days tong aton nga leaders convention dito pa to sa Nazareth.
2: 3 months.
0: 3 months. At 3 months to gali. Gatoon kita. Bao dito sa ano? Sa likod-likod, gid. Pag haboy sang ano? Sang anointing. Gin-release ang balaan nga espiritu. Bao nakita, gid naman. Baton niya, gid. Nagtumbasa. Naigo pa ito gani batoya sa bato ang iyang nga ulo. Kag nakita namon ang dugo. Pero ito ginong Jesucristo, wala sa nadala sa ospital nga aman. Kay pagbangon niya, baskog mo sa gyapon. Baskog mo sa gyapon. Kung sa iyo ron, tungod sa espiritu sang Ginoo nga iya na baton. Kag ginulsulan niyang iyang mga sala. Ginako iyang nga nakasala sa ginbato niya si Jesus, ginpatawad siya sang Diyos, ang Espiritu sang Ginoo, iyagid na baton.
5: Amen.
0: Pag Espiritu sang Diyos, nagulag sa iya nga kabuhi.
5: Amen.
0: Ang dako nga milagro, nag-abot sa iya, nga amo ang bag-o nga kabuhi. Ganis nigit nga mga tinion, abrihan hatun ang aton tagipusoon sa Ginoo.
2: Yes,
0: isugit naton si iyang imo nga ginadala, o kung ano man nga sala. Kag pagayuan naton inisang kapatawaran. Pareho sa ginbuhat, Sister Cherry, nagkinulsol siya sa iyang mga sala. Ang Diyos wala ginagpaslaw sa iya.
2: Amen.
0: Ang kapatawaran na baton niya. Amen. Ganitugutan naton subong si Jesus nga magiya sa bagod tong ang bag-o nga kabuhi aton gid babaton.
2: Amen.
0: Gani subong igatanihon, mga muyo kita, gamanan kagula katapusan nga Diyos. Nakita mo gid ang unod sang amon tagipusoon. Wala gid kami sang itago sa imo. Tanan namon nga hulag na ibaluan mo. Gani yari kami subong upod ang akon nga utod. Nagapangayo sang patawan. Nagainulsol sang amon mga sala. Kag nagapangayo sang grasya nga mabutang namon sa buhat. O Lord God, agudtong ang bag-o nga kabuhi amon mabatan.
5: Amen.
0: Gani sa bugigat ni on, Lord, nagaampo gid kami sa imo. O Lord God, nakita mo gid ang amon kaimtangan sa amon utod. Ang sitwasyon niya, ang kabudlayan, ang masakit, ang balatian. Nga amon nagapalayo sa'yo, nagapaluya sa iya. Lord, sa bugigat ni on, nagpalapit siya sa buong sa imo.
5: Amen.
0: Nagaampo sa buong, Lord, kung nagatuo sa bunga may mahimo ikaw sa iyang kabuhi. Gani sa magigatan niyon, sa gahong sang imungalan, ginatuuhan namon sa bung, ang mga butang, o Lord God, nga imposible, maging posible para sa imo.
5: Amen.
0: Gani ginamadaran namon sa bunggit ang tanang nga masakit kagbalatian, halin sa ulo pagkantos dapa-dapa. Bisan pang parte siya kalawasan sa bunggigatan niyon, nga iya sa bung ginabatsyag, sa gahong sang imungalan, ginamadaran namon sa bunggit nga mag-go, tanan nga masakit kang balatian. Ginalansang namon dira sa imo cross. Hallelujah. I command the kidney be healed.
5: Amen.
0: In Jesus' name. Be healed.
5: Amen.
0: Bisan pa, hallelujah, ang gallbladder. Ang tanan dira, hallelujah, ang intestines, oh Lord, heart be healed.
5: Amen.
0: Lungs be healed. Binaklaim ko gitsubong ang pagtunaw sa plimas. Oh Lord God, binaklaim ko gitsubong o Ginoo. Ang bisan pa ang mata. Be healed.
5: Amen.
0: In Jesus' name.
5: Amen.
0: Imudulungan sa buong ginatandog ni Jesus sa ginaayo.
5: Amen.
0: Ang bugos mga kalawasan. Bisan pang imo sa buong abaga. Kulaga ina sa buong. Nagatuo ka.
2: Amen.
0: Sa buong ginatandog ni Jesus. Ang imo balikaw ang ginatandog ni Jesus. Kag sa gahong sa imungalan, Lord, ginaklaimgid namon ang pag-ayo. Mabaton sang amon nga utod.
2: Amen.
0: Tungod sang iya nga pagtuo sa imo o Ginoo, siling mugid ang tanan nga nagatuo sa imo, hindi gid mapaslawan.
5: Amen.
0: Ginatuhan namon ina sa bunga matabok ang nagakatabo sa sinigid nga tinion. In Jesus name.
2: Amen.
0: In Jesus name.
5: Amen.
0: In Jesus name. Gani sa bugi nga tinion, pamatian naton ang ambahanon. Nga igahatag subong ni Sister Ruby, kag pamalandungan naton subong.

0: makaluna sila o to Ginoong Jesucristo. Kaya dira sa pagtingog, sa pagdayaw, kagpagimaya sa Ginoo, dalagko nga milagro ang himuon sang Diyos para sa imo, dira nga mga nga imo nga mga pamilya o kung mga kauturan sa tanan dira nga tumalambong. Gani, di maglipat ha sa Sabado na ina, utod ko Ginoong Jesucristo, kag sa buwas may ara kita dira nga leaders formation sa aga, kag subong man sa hapon general prayer meeting, kag subong man kung gusto mo nga ano mag kung ginatandog man ikaw dira subong sa pagsuporta pagi sa imo nga pagsponsor sa sinigid nga ministriya utod Ginoong Jesucristo agud magpadayon sa pagwaragwag ang maayong balita pagi sa aton nga radio, subong man sa aton nga social media, ti buligan naton pangamuyo kag buligan man naton nga kun anong ara dira subong sa imo. Kay wala man ang Diyos nagapangita sang dako. Yes. Anon mo na ang dako kung hindi man pure ang tagipusoon sa pagbulig. Amen. Pero kung halin niya sa tagipusoon o to Ginoong Jesucristo, balangit nato niya nga ang binipisyo imugit siya mabaton. Amen. Ang kaayos sang Diyos. Amen. Amen. Ang kaayos ang Ginoo. Gani kung gusto niyo, pwede ka mo di ka palapit sa aton nga studio diri sa Ibaw Unearthy sa Diyos Gugma Formation Center. Pangitaan niyo lang si Sirba Joshua Daulo kon Sister Melanie. Here is aton diri nga in charge diri sa aton nga media. Kag gusto mo man mag sponsor sa sinigid nga programa sa Istorya, tati pwede mo man ako i-chat ah. Diyan sa messenger na kon sa kay Ging Abelia. Agod to nga malawag ang kung mag-sponsor ka pagkatapos ti syempre kung may malawag imong ngalan pagkatapos mapangamuyuan ka pa.
1: Amen.
0: Amen. Ti natawa bala damo ka pangamuyo sa imo ti.
2: Yes. Amen.
0: Ginaagda ko ikaw. Amen. Kay siling din sa Filipos 4 versikulo 15 to 17 ginapasalamatan ginasan San Pablo ang mga tumuluo sa Filipos tungod sang ila pagbulig sa iya ministeryo. Kani paagi sa ilang pagsuporta nangin kaupod niya sila sa pagpalapnag sing maayong balita. Amen. Gani mga kauturan hindi lang hindi man tanan na ginatawag sa pagwali sa mikropono o kon magatubang diri sa kamera. Amen. Ang misyon nilain kita. Gani ang pagbulig mo, ang pagpangamuyo, dako na ina agudtong nga grasya, agudtong mapadayon ang ininga ministriya.
1: Amen. Amen.
0: Gani salamat gid sa buhi nga Dios, salamat gid kay Sister Cherry sa pag-share ya sang kaayos ang Ginoo sa kabuhi. Ya, tiba si ikaw dira, gusto mo man mag-share sang istorya sa kabuhi mo, pwede man kamo diri ka-contact kay Ruby ah. Ruby ko ni Har. Ruby ko ni Har, pay baloga. Kay parang mapreparahan niya kamo sang inyong nga timsong nga kanta. Amen. Gani salamat gid sa buhi nga Dios kag masunod nang ining ang programa sang Emmanuel no mabatian sa DYDA kag subong man sa Dios Gugma Network sa account ni Brother Edwin Daulo sa YouTube kag subong man sa Brad Edwin Daulo sa Facebook Live. Gani i-bless gid ang tanan. Amen. Gani ginabalik ginaton ang tanan nga dugo kag gimaya sa buhi nga Dios kag nagasilingkid
1: ang Dios Gugma.
0: Nagapuyo ka nagapanghikot sa aton. Nagapuyo ka nagapanghikot sa aton.
1: Ang Dios Gugma.
0: God bless us all.
1: God bless.

isang nagapadayon sila sa paglakat, may sakat tao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus na hindi magpanugid sini sa bisan kay Sino. Kag nagsiling pagid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

ang poder, ang manggad, ang kabuhi ay ginhatag sa aton para ina sa kay mayaan kag sa aton isig katawo. Nagapangayo kita sa patawaran sa Ginoo. Ganing poder ka ini, wala na itong gigamit para sa kay mayaan. Ang manggad ka ini, wala na itong gigamit para sa iya kay mayaan. Kabayang Ginoo magkaluoy sa aton, sa tagsa ka responsibilidad.

0: Thank you, Lord. Kagibalik mo, Ginoo, ang nadula sa amon. Ibalik mo, Ginoo, ang nadula sa amon. Ginabawi namon ang tarang mga curses na ginbungat sa amon mga bibig. Ginabawi namon, Ina. Kaginabindisyonan namon ang mga tao. Ginagsakit sa amon pagipusoon. Ginahilway namon sila. Subo nga ikaw nagkaridri sa paghilway. Sa tanan nga nagaantos, kag sa tanan nga magkasasala, kabiman sa ang pag-iusa sa imo, ginahilway namon sila. Kag tumana malagi noong imo ginasiling, kung anong ginabuhat namon sa amon isig kataw, buhato naman sa amon. Ginoong Jesus, ugot sa amon tagipuson, ginapatawad namon sila. Karon patawara man kami, kagilwaya kami sa tanan nga nagahigot sa amon. Yes. Sa tanan nga mga pag-antos, sa tanan nga kaloyohon, sa tanan nga masakit kag balatian, ginuhilwaya kami kag sa tanan nga kamtangan nga nagapriso sa amon. Ginuhimuod mo ina. Kay ginahibok namon ang ibopulong. Now let us claim our deliverance, our freedom, our healing, our prosperity. Amen. Tungod kay ginupod nato naton sufferings kay Jesus. Amen. Kay ginaagda ko subong ang mga utod, ang mga leaders, please. Gina-claim gid nato na sulod kamo sa ministriya. Gina-share ko gid sa inyo ang presensya sang Ginoo, ang manifestasyon sang Ginoo sa prungkuan sang head servant. Hallelujah. Please join me sa pagpangamuyo sa mga utod nato na subong.
1: In moments

0: Okay. Pinapasalamatan natin ating Panginoon sa kanyang walang humpay na pagmamahal at sa pribilehiyo na ibinigay niya sa atin sa oras na ito na nakapag nakasama-sama naman tayo muli sa ating programa na ito. At alam natin na hindi tayo makapagsama sa programang ito kung hindi tayo pinahintulutan at tinipon muli ng ating mahal na Panginoon. Kaya my dear brothers and sisters, no, our good shepherd would like to share with us right now this word of God, no, taken from Matthew chapter 16 verse 24. And it says here, "Then Jesus said to his disciples, 'If any of you want to come with me, you must forget yourself, carry your cross, and follow me.' Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, 'Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin.'" Ang banal na salita ng ating Panginoon. Kaya my dear brothers and sisters, narinig natin na kung gusto nating sumunod sa ating Panginoong Jesus, ay meron siyang pinapatupad. Ang sabi niya, we must deny ourselves, no? Limutin ang ating sarili at pasanin ang ating krus. Kung sa atin pa, my dear brothers and sisters, following Christ is not a bed of roses, no? Marami tayong daanan na mga kahirapan, mga pagsubok, at kahit pa mga persecutions. Ngunit, no, ang tao na nakasumpong sa buhay na Diyos at naka-experyensya ng kanyang pagmamahal, pagpapatawad, awa at habag at kanyang pagligtas, ay talagang that person will really decide, no, to follow Christ, whatever the cost. In Jesus' name, amen. Amen. So kasama ko ngayon dito si Sister Cherry. Sige sis, please.
1: Good evening mga kapatid kay Kristo. Salamat sa ating buhay na Panginoon sa gabing ito. Nakasama, sama-sama tayo ulit ngayon sa pakikinig sa kanyang banal na salita sa The Shepherd Voice. Sister Eden, at salamat sa ating buhay na Panginoon sa kanyang pagbibigay sa atin ngayon ng Word of God para sa atin lahat, para sa kanyang mga disipulo na nakikinig ngayon sa radyo, sa television, as sa FB Live, mga kapatid ko dyan sa Hong Kong, sa lahat ng sulok ng mundo. Magandang gabi. In Jesus' name, amen.
0: Amen and amen. At ang pagsunod si Sir Cheryl, no, sa ating Panginoon, makita natin na hindi madali. At ang isang patunay na tayo ay talagang sumusunod sa ating Panginoong Jesus, yan yung mga kahirapan at ang krus. No? Kung walang krus sa ating buhay, no, palagi kong naalala yung sinasabi ng ating head servant na tingnan natin, no, pag nilay-nilayan natin, baka hindi ang ating Panginoong Jesus Kristo ang ating sinusunod. Dahil ang ating Panginoong Jesus ang kanyang dinaanan ay yan yung kahirapan at nagpasan siya ng krus. When in fact, Sister Cheryl, ang krus na pinasan ng ating Panginoong Jesus ay para sana sa atin yun. No, dahil sa ating kasalanan, no, ang parusa ng kasalanan ay kamatayan, no, kahirapan, no, at ang mga paghihirap, pagdurusa sa buhay. Ngunit ang lahat ng yan ay tinanggap ng ating Panginoong Jesucristo at siya yung nagpasan ng ating krus na sana ay para sa atin dahil sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. At kung ano yung kanyang dinaanan, tayo na sumusunod sa kanya, yan din yung daanan natin. Dahil lang sabi ng banal na salita, ang no, sapat lang sa isang estudyante na maging kagaya ng kanyang guro. So kung ating guro ay ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang dinaanan ay dapat lang na madaanan din natin. Ngunit ang magandang balita lang ay sa ating pagdaan dyan sa mga kahirapan, sa mga pagsubok, sa mga persecution sa ating buhay, no, hindi tayo nag-iisa. No? Kasama natin ang ating Panginoong Heso Kristo. No? And in fact, siya yung umaaway sa lahat na nating mga, no, mga kaaway. No? Siya yung lumalaban para sa atin. No? Kaya all we have to do is just to trust and entrust to Him everything, our life, no, at makita natin that we will be able to overcome, no, all the trials, the difficulties, the hardships, and the persecutions that we've encountered in our lives because God is with us. God is in us. In Jesus' name, amen. Amen. Sige, Sister Cheryl.
1: Ito yan, Sister Eden, no? Dito sa ating banal na salita sa ngayong gabi na ito, na sinabi dito ng ating Panginoon sa kanya mga alagad, Sister Eden, no, alam niya na kung ano ang mangyari sa kanya. Pero Sister Eden, iniwan niya doon ang maganda, no, ang heaven, iniwan niya doon at bumaba siya dito, Sister Eden, para sundin kung ano yung utos ng kanyang ama, Sister Eden, no? Yun pala ang gusto ng Panginoon sa ating mga disipulo niya, Sister Eden, ang masunurin, no? Dahil siya mismo sumunod sa kanyang ama sa ating buhay na Panginoon, sumunod si Jesus, no, sa utos ng kanyang ama, no? Dahil kahit alam niya, Sister Eden, na ang hirap, alam niya na kung ano ang mangyari sa kanya na kamatayan, no, pero sinunod niya, Sister Eden. At ito ang tinuturo niya sa atin ng mga disipulo niya sa kanyang mga alagad, Sister Eden, na maging masunurin tayo. At yun, kanina sabi niyo na i-deny natin kung ano yung sa sarili natin, Sister Eden. At sinabi niya dito na pasanin natin ang ating mga cross, mga kapatid ko kay Kristo, dahil alam na Panginoon na ang hirap sumunod, no, sa kanyang sa ating buhay na Panginoon. Kaya sinabi niya dito na Sister Eden, hindi siya pumilit dito. Sinabi niya kung sino ang gustong sumunod sa kanya, no, limutin niya at sundin. Sabi niya dito, limutin niya ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin, mga kapatid ko kay Kristo. Ito yung sinabi ng ating buhay na Panginoon, na kung gusto nating sumunod sa kanya, is pasanin natin ang ating cross, dahil alam niya na ang hirap sumunod, Sister Eden. At nakita naman natin, lahat tayo mga tinawag na ating buhay na Panginoon, na dumadaan tayo sa mga butas ng karayom, Sister Eden. Na ano iba yun? Bakit dumaan tayo sa mga butas na karayom? Para maiwanan natin kung ano yung mga dala-dala natin, Sister Eden, kung ano yung mga pasan-pasan natin, kailangan natin iwan yon. Dahil bilang tao, dami tayong mga, Sister Eden, mga gusto sa ating buhay, madami tayong mga lalahanin na gusto natin itong abutin, Sister Eden. Pero sa ating buhay na Panginoon, tinuturuan niya tayo maging simple, Sister Eden. At totoo, Sister Eden, mula noong dito na ako sa community, nawala yung mga ugali ko na alam natin yung mata natin, Sister Eden. Masyading, kung ano makita, gusto lahat, Sister Eden. Mula nung dito na ako sa community, at palaki ako nakikinig sa salita ng ating buhay na Panginoon, kung ano ang sumunod sa kanya, maging simple ka lang, simple ka sa buhay. No? Tinuturuan niya ako na maging kontento, Sister Eden, sa buhay, kung ano yun. Ang, kasi, di ba tayong mga tao, Sister Eden, nawala yung pag-ugali ko na mag, kung maka, lalo na pag magsahod ako, Sister Eden, dati gusto kong bumili ng mga ganito, ganyan, gusto ko mag-ipon, Sister Eden. Pero nung tinuruan ako ng ating buhay na Panginoon sa Word of God, na yung sabi niya na kung mag-impok ka, huwag kang mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, dahil yun ay aanayin, Sister Eden. Nangyari yun sa aking buhay, Sister Eden. Lahat na mga sabi na kaali-ali ko, Sister Eden, yung mga damit na yon, na bumili pa ako ng malaking kabinet, Sister Eden. nilagyan ko ng lock talaga at daladala ko yung susi na sa Hong Kong ako. Isipin mo yun kung ano, ang tawag doon, the lock. Ayaw mamigay. Oo, ayaw ko mamigay dahil nga ang ganda, binibigay ng amo ko, yung mga original pa, sister, tinago ko. Noon, binaan, wala akong nakuha, sister Edwin. Kahit ano, wala. Mga bago lahat, sister Edwin. Dito ko natutunan ang sabi ng Panginoon na totoo yung mga salita niyang binibigay sa atin, mga kapatid ko kay Kristo, ang mga pagtuturo ng ating buhay na Panginoon sa atin, no, na iwanan natin ang lahat at sumunod sa Kanya. Pasanin natin ang ating mga cross dahil ang hirap, no, bilang tao, dami tayong maggusto sa ating buhay, Sister Eden, no. Kaya, no, ang iwanan natin ang lahat, ang ating pamamahay, lahat ng mga ari-arian natin, iwanan natin at sumunod sa Kanya. Pero sa doon nga, Sister Eden, naalala ko yung mayaman, ang hirap niyang iwanan dahil mayaman sa Sister Eden. Kaya yung mukha niya malungkot. No, mga kapatid ko kay Kristo, no, sabi ng Panginoon, kung gusto mong sumunod sa akin, pasanin mo ang iyong cross. In Jesus' name, amen.
0: Amen and amen. So, yung banal na salita, ayan, nagsasabi na, do not store up riches in here on earth where moth can destroy and robbers can steal. No, but store up treasures in heaven where moth cannot destroy and robbers cannot steal.
1: Mm-hmm.
0: So, experience mo talaga, no, Sister Cheryl, na yung mga damit na galing pa ng abroad, na sabi mo ibinigay ng iyong amo na mga original pa, ay talagang nang dinala mo dito sa Pilipinas ay ano, pinagawan mo ng cabinet at nilagay mo dyan at nilagyan mo ng lock upang kapag bumalik, at dinala mo pa, sabi mo, nung susi doon sa Hong Kong, hindi mo iniwan upang makapagsiguro ka na hindi talaga mabubuksan ang cabinet mo, no? Ngunit sabi mo na dumating yung baha, no, binahaan, at saka wala ka talagang na ano, anong tawag diyan, ang napuslan, no, ano, yeah. Yun, no,
1: ubos lahat, sister,
0: ubos lahat, oh, walang natira. So yun yung makikita natin, my dear brothers and sisters, kung diyan natin pala iimpok o ilaan yung ating oras at yung ating treasure sa pag no, dyan natin i-invest kung sa atin pa sa mga material things, no, ay talaga makikita natin na, no, pwede talagang mawala yan, no, mawala yan, dahil ang nanggaling sa lupa ay talagang babalik sa lupa. But if we invest, if we are wise investors, no, habang nabubuhay tayo dito sa mundo, ang sabi ng banal na salita, store up treasures in heaven. So, dyan tayo mag-invest sa kayamanan na nandoon sa langit, na kung saan walang taong makapagnakaw at walang ipis na utanga na makasisira. No? At isa itong tinuturo sa atin ng ating Panginoon, so that we will find true happiness and fulfillment in life. No? Dahil, Sister Cheryl, alam natin na as human beings, our wants, yung ay talagang insatiable yan. Insatiable. Wala tayong, ang tawag dito? Walang katapusang paghangad. No? Sa atin pa, wala kasang kaayawan. No? Pagkatapos mong maangkin ang bagay na ito, maya-maya ay hahangad ka naman, hangarin mo naman yung isa namang bagay, no? Kung sa atin pa, makikita natin that the material things in this world cannot give us really the true happiness, and it is not the source of our true joy and happiness. Dahil pagkatapos na maangkin natin yan, maya-maya ay kung minsan nga, after one month, Sister Cheryl, kung may bago kang damit, no, talagang gustong-gusto mo, o sapatos, o ano pa yung cellphone, after one month, 2 months na gamit mo, especially kapag meron namang bagong model na na nandyan, ay sabi mo, nawalan ka na ng gana sa iyong na cellphone na nandyan sa iyo, no? at gusto mo namang bumili ng bagong model naman, no? So pinapakita lang sa atin ngayon, my dear brothers and sisters, that if we really wanted to have that fulfillment, that contentment in life, that true joy and happiness and peace, no, dapat na yung ating paningin ay ituon natin dyan sa yung talagang totoong pinanggalingan ng kaligayahan, no, at kapayapaan na walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. At ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon, ang sabi mo akin na Sister Cheryl, yung pagsunod sa ating Panginoong Hesus ay talagang hindi madali, no. Marami kang dapat iiwan, no, ang mga our human nature, yung ating sinful nature, yung ating mga wants, no, ay talagang at yung ating mga pang-uugali na hindi mabuti, amen, dapat iwan natin yan, no, dahil dito ang sabi ng banal na salita sa Matthew chapter 7, go in through the narrow gate because the gate to hell is wide and the road that leads to it is easy and there are many who travel it, but the gate to life is narrow and the way that leads to it is hard and there are few people who find it. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. So maraming dumadaan pala, Sister Cheryl, sa malawak na daan, malapad na daan, maluwang na daan, kasi kung sa atin pa, palaging napupuno dyan ang yung mga, ang yung five senses, ang yung wants, ang yung sinful nature, ang yung pagka self-centered, ang selfishness nandyan. Walang bawal dyan, Sister Cheryl, ang mga bisyo, no, amen, o kung ano pa dyan, ang galit, no, talagang pinupuno mo dyan, no, talagang kung nagkasala siya sa iyo ay gaganti ka. So walang bawal dyan. Ngunit sa makipot na daan, ang sabi dito, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. So makipot ang daan patungo sa totoong buhay, no, sa buhay na walang hanggan, na kung saan dyan sa kaharian ng ating Panginoong Heso Kristo. Dahil dyan, si Sir Cheryl, no, ang bawal dyan, maraming bawal dyan. Bawal yung mag kim-kim ng galit, o bawal dyan na yung ang kayabangan, no, bawal dyan yung bisyo, yung pangangalunya, no, at yung mga earthly desires, no, maraming bawal dyan. Ngunit, no, dyan, no, kung ang daan na yan yung ating daraanan, no, we are sure na kasama natin ang ating Panginoon. At talagang our Lord Jesus Christ, who is the way, the truth, and the life, no, He will surely lead us to the right path, to the path that leads us to life and to life eternal. Sige, Sister Cheryl.
1: Ito yan, Sister Eddie. Napakahirap, Sister Eddie, sumunod. Dahil, di ba, sino ba naman, no, ang, kung sino yung minahal mo, yun ang bibigay ng sugat sa puso. Napakahirap magpatawad, Sister Eden. Yun nga, no, ang hirap sumunod sa ating buhay na Panginoon, dahil sabi mo kanina na lahat, iwan mo yung mga lahat ng mga pag-uugali mo, yung lahat ng mga hindi magaganda na dinadala-dala mo, pinapasan-pasan mo, Sister Eden. Isipin mo naman na sa Hong Kong ako, pero yung utak ko nasa Pilipinas, dahil yung iniisip ko, mawawala yung gamit ko, Sister Eden. No? Hindi ka makatulog, tapos palagi kang galit, yung wala kang peace of mind, Sister Eden. Palaging nakasimangot. Dahil nga, no, dahil sa mga nandyan sa ugali mo na hindi mo mabitiwan, pero sa grasya ng Panginoon, Sister Eden, sa palagi kong hiningi sa Panginoon na tulungan niya ako na kunin ang lahat, unti-unting nawawala, Sister Eden. At ngayon, pa kahit ano nang makikita kong mga bagay, Sister Eden, ayaw ko nang bilhin. Kung ano lang yun, may kung ano lang nandyan, basta may dyan pa kung hindi na ako bumibili, Sister Eden, may iro na akong kontentuhan sa buhay ko at masaya na kahit ganyan lang, Sister Eden, basta importante, mayroon kang Panginoon at masaya ka na. In Jesus' name, amen.
0: Amen and amen. So dyan natin makikita, my dear brothers and sisters, na ang totoong source ng kaligayahan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang totoong makapagbigay sa atin ng kapayapaan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sundin natin siya. Sundin natin siya. At ang kanyang pasalig, ang sabi niya dito sa Matthew, sa John chapter 16, ang sabi niya, I have told you this so that you will have peace by being united to me. The world will make you suffer, but be brave. I have defeated the world. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapigatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, talagang napakaklaro kung habang nandito tayo sa mundo, sa sanlibutan, Sister Cheryl, nandyan talaga yung mga persecutions, kapighatian, no, mga paghihirap. Ngunit kung kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo, He is assuring us that He will always be there for us. Kaya ang sabi niya, be brave, no? Lakasan niyo ang inyong loob, no? Pinagtagumpayan ko na, pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Our Lord Jesus Christ already defeated the world, no? Kaya kung kasama natin siya, we are sure that we will be more than conquerors. My dear brothers and sisters, naway ang banal na salita na ito ay makapagbigay sa atin ng tapang, ng lakas na patuloy na sumunod, no, sa kalooban ng Diyos sa ating buhay, sa kanyang banal na salita, no, at nawaya makapagdesisyon tayo araw-araw, no, in favor, no, with our Lord, no, upang makasiguro tayo na sa lahat ng oras ay kasama natin siya at maangkin natin yung ating minimithi at yung promesa ng ating Panginoon sa atin na walang iba kundi ang buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian kasama ng ating buong pamilya. In Jesus' name, amen and amen. So may mga kasamahan tayo dito sa ating Facebook. Pero bago yan, Sister Cheryl, bago ko makalimutan, no, batiin natin yung ating mga kapatid kay Kristo na nagbe-birthday sa araw na ito. No? Si Sister Lea Takara de la Cruz. So, happy birthday. At saka si Mariah Erica Daulo, no? Happy birthday. At saka kay Maristel de los Santos, happy birthday. Kasama din ni Sister Faith Hutahero. At of course, si Sister May Juliesa, no? Birthday din niya. No? Kaya, my dear brothers and sisters, no? I-bless kayo ng ating Panginoon at nawaya magpakilala pa siya ng kanyang sarili sa inyo. No? We pray that our Lord will bless you more and more each day and the Lord will reveal himself to you more and more each day at makapagpatuloy kayo, no, sa pagsilbi sa ating Panginoon ng may katapatan. In Jesus' name,
1: amen.
0: Amen and amen. So kasama natin sa oras na ito, no, sa ating Facebook, no, nasaan na ba? Nandito. Okay, kanina nawala eh. Kasama natin si Gafrichi Sagal, no, diyan sa Escalante, nagsasabing amen, no. I-bless kayo, Fritch, no, at of course si Jasper Asiche, ning Nancy Canyonaso diyan sa Leon, na nagsasabing amen, no. I-bless ang buong pamilya at ang iyong apo na si Marga. Aida Agarado Montinola, nagsasabing amen. Ching Maluhubag, amen. God bless you, Sister Malu, kasama ng iyong brother husband, ng iyong mga anak at mga apo, at i-bless din si Sister Amalia. Shari May Tubong Banwa, no, dyan sa Jeddah, nagsasabing amen. God bless you, Sister Sha, no, i-bless ang iyong mga anak, no, at si Brother Zaldi. Of course, kasama din natin si Nini G. Arcel, no, dyan sa Taiwan. God bless you, Sister Nini G. Kasama ng buong pamilya. I-bless ang iyong mga anak sa kanilang pag-aaral. No, Sandra Sereño, kasama din natin. God bless. Inday Haima, Kalambuhay Frades, no, kasama din natin dyan sa Leon. God bless you in Dayhaima, and we pray and claim that our Lord Jesus Christ will give you more strength each day and will completely heal you. In Jesus' name, amen and amen. Mary Ann Astorga Daguhoy, nagsasabing amen. Si Lani Pelong Colinan, no, dyan sa Taiwan. Sister Lani, God bless you. No, kasama ng iyong buong pamilya, ang iyong amo dyan, i-bless. And we continue to pray for Melvin and for Jay Ano, that the Lord will bless them in everything they do, no, at sa lahat nilang mga endeavors, samahan sila ng ating Panginoon. Robilyn Graciano Baltasar, no, dyan din sa Jeddah, God bless you, Sister Robilyn, kasama ng buong pamilya. Bekbek Padernal, kasama din natin, God bless you, Sister Bekbek, and we continue to pray, no, for Shubi, no, na, sa kanyang buong kagalingan, no, alam natin, nothing is impossible with our God, no? At ang milagro ay nangyayari kapag tayo ay nanampalataya. Kaya, panaligan natin ating Panginoon, no? Kayang-kaya niya pagalingin si Shobi. Amen. At tinatanggap natin ngayon, ang milagro ay nangyayari sa kanya. In Jesus' name, amen, amen and amen. Kasama din natin si Sister Tisay Villaruel. God bless you, Sister Tisay, and we pray and claim that our Lord Jesus Christ will give you more strength, will renew your strength every day, no, and we pray and we claim for your total and complete healing and for your miracle in Jesus' name, amen and amen. Sister Nini G, amen. Blessed evening kapag idait Sis Eden and Sis Che, God bless us. No, Ning Nancy, nagsasabing amen. Grace Odosta Perez, dyan din sa Taiwan, nagsasabing amen. God bless you, Sister Grace, at kasama din natin si Nonoy Clar, no, si Maria Clarissa Isatam, dyan sa Escalante, nagsasabing amen. I-bless kayo na Nonoy Clark, kasama ni Dindo at ang iyong mga anak. Si Leia Alayon Escota, nagsasabing amen, God bless you, Sister Leia. Si Annabelia Calabio, amen, God bless. Aileen Elizan Amik, nagsasabing amen. Azucena Villanueva, at si Sandra Serenio, nagsasabing amen. No, sa oras na ito, no, I invite each and everyone, no, itaas natin yung ating mga kamay. Pikit natin yung ating mga mata at manalangin tayo. Dear Lord, maraming salamat sa iyong walang humpay na pagmamahal. Alam na alam namin, Panginoon, kasama namin ikaw sa oras na ito. At dahil nandito ka sa amin, Lord Jesus Christ, naniniwala kami na merong mabuti na mangyari sa bawat isa sa amin. We pray and we claim right now as we look at your cross, O Lord Jesus Christ, we accept and we believe, O Lord Jesus Christ, that by your wounds and by your stripes, we are all healed. Giniklaim namin, Panginoon, ang iyong mga latay at sugat ay nagpapagaling sa bawat isa sa amin, sa aming mga kapatid kay Kristo na sumusubaybay sa oras na ito. We pray and we claim, Lord Jesus Christ, the healing of all the cancer cells, the healing of the breast, the healing of the lungs, the healing of the heart, the healing of the central nervous system, the healing of all the nerves, O Lord Jesus, of the blood vessels, O Lord Jesus. Thank you for healing the prostate glands, the liver, the gallbladder, the kidneys, O Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa paghipo at sa buong kagalingan ni Sister Leia, Sister Merlinda, Brother Narsing, Brother Fritz, O Lord Jesus Christ, kasama na buong kagalingan ni Father Ronald, Panginoon, kasama ng buong kagalingan, Lord Jesus Christ, ni Father Junik, O Lord Jesus, maraming salamat ni Father Mark, Lord Jesus, please continue to bless our spiritual director, Reverend Father Femar Silva, kasama ni Father Ray, Father Anthony, O Lord Jesus, maraming salamat, O Lord Jesus, at salamat, Panginoon, sa paghipo mo at sa buong kagalingan in Dayhaima, kasama ng buong kagalingan ni Sister Tisay, O Lord Jesus, maraming salamat sa pagpuno mo ng lahat nilang pangangailangan, O Lord Jesus, salamat, Panginoon, O Lord Jesus, sa kagalingan din ni Shobi, Lord Jesus. And please continue to bless our servant, Brother Edwin. Give him new strength each day and use him mightily, O Lord Jesus Christ, at all times for your greater glory. Bless ang Diyos Gugma community. We pray and we claim ang Diyos Gugma community forever. Salamat, Panginoon. And bless, Lord Jesus Christ, our Holy Catholic Church, our country, the Philippines, and all the countries in the whole world. At Lord Jesus, nanalangin kami sa mga kapatid kay Kristo na patuloy na sumusuporta sa ministry yang ito sa lahat ng mga programa, especially this program, Lord Jesus. Bless all our sponsors, Lord Jesus Christ. Lord Jesus Christ, we pray and we claim, Lord Jesus Christ, na balikan mo sila, Panginoon, ng maraming pagpapala, siksik, liglig, at umaapaw. Kiniklaim din namin ang kanilang kagalingan at ang lahat nilang pangangailangan ay yung pinupuno sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, and we pray and we claim, O Lord Jesus Christ, that your holy presence will stay in each and every one of us. In Jesus' name, amen and amen. So maraming salamat at kung hinihipo kayo ng ating Panginoon, if the Lord no is touching you right now at binibigyan niya ng desiring yung puso to share your financial blessings upang makapagpatuloy tayo sa pagpahayag ng mabuting balita, hindi lang dito sa ating lugar, sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo upang maraming mga tao ang maligtas. Then, my dear brothers and sisters, kung hinihipo ka ng Panginoon, kiniklaim natin na bigyan kanya ng tapang na gawin niya, no, na to share, no, your financial blessings, and you can be one of our sponsors sa program na ito, no, at kiniklaim natin, no, nasa yung paggawa niyan, the Lord will bless you more abundantly, 30, 60, and 100 folds. At alam na alam natin na sa bawat pagbigay natin sa ating Panginoon, no, ang lahat na yan ay nakita ng Diyos at nakalista yan, no, and the time will come, surely that the harvest time will come. At kung nandyan na yung harvest time, yung sinasabi na Sister Cheryl, na you will be amazed kung paano tayo balikan ng Panginoon, no, ng mga ginawa natin para sa Kanya. We can never outdone God. No, talagang ang ating Panginoon ay kayang-kaya niyang balikan tayo. Siksik, liglig, at umaapaw, at even the unexpected blessings, no, kayang-kaya ng Diyos na ibigay sa bawat isa sa atin. Kaya I really invite you, no, to be one of our sponsors, no, through our sponsoring the Sacred Text segment, no, na para sa program na ito at sa iba mang mga programa sa himpilang ito. You can message us, no, here, no, dyan sa ating messenger. In Jesus' name, amen and amen. So wala na tayong oras, and again, this is your program, The Shepherd's Voice, from Monday to Friday, 7:30 to 8 o'clock in the evening Philippine time. At ang susunod na programa, no, ay antabayanan nyo rin yung Jam, Jesus and Music, no, with DJ Joshua. No, sa muli, no, ako pong inyong lingkod, Sister Maria Eden Salinas.
1: And I'm Cheryl Lampasa.
0: At patuloy kaming nagsasabing, God is love. He dwells in His working in us. God bless everyone. At sa oras na ito, pakinggan natin yung ating Sacred Text segment brought to us by our sponsor.
2: If today you hear the voice of God, harden not your heart. Listen to the music which refreshes your soul. Listen to the word of God that quenches all thirst. Listen,
3: The Shepherd's Voice with Sister Maria Eden Salinas.
2: Only here at ADG-FM, your healing and miracle radio.
3: The Shepherd's Voice.

Yes, mga jammers, welcome sa inyong paboritong FM radio show. Ito ang Jam with DJ Joshua. Yes, mga jammers, ako ang inyong kaibigan sa radio, DJ Joshua. Makakasama ninyo hanggang 10 p.m. Alright. Ayan mga jammers, ayan. Na-miss nyo ba ako dahil na-miss ko kayo? Ayun. Ilang araw tayong replay na po. Sorry po. Pero ito ngayon, live na live tayo ngayon. Yes, live na live. Alive na alive. Yes, mga jammers, ayan. Alam nyo ba kung anong gagawin natin ngayong gabi? Alam nyo ba, mga ka-jam? Yes, magkakaraoke night tayo. Ayun. Ayan, mga ka-jammers, mapapakinggan tayo sa 98.9 ADG-FM, Estancia Iloilo. At sa 92.5 ADG-FM, Patnungo ng Tike. At syempre, ganun din sa TYMI 94.7 ADG-FM Kalinog. At ganun din mga jammers, mapapakinggan tayo sa ating Ang Diyos Gugma Online Radio sa inyong mga Android phones. At tayo ay mapapanood live na live na live sa ating ating Facebook page, ADG-FM. Ayan mga jammers, yes, pasok sa aming Facebook Live. And pwedeng-pwede na kayo mag-comment sa ilalim ng inyong mga song requests at ng inyong mga pa-shoutout. Yes, dahil mamaya babasahin natin yan. And don't forget to share our live mga ka-jam. Yes, maraming salamat. At mga ka-jammers, happy birthday muna sa lahat na nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong Wednesday, September 30, 2026. Happy birthday! At syempre, happy birthday muna sa aking pinsan. Napakaganda kong pinsan na si Mariah. Happy birthday, Mariah! And happy birthday din sa ating tech. Isa ating magandang... Ay, bakit may tawa? Yes, isang sa ating staff dito sa ating media ministry. Sa kay Sister Mary Faith. Happy birthday, Sister Mary Faith. Happy birthday! Ayan, at syempre, happy birthday. Happy birthday sa lahat na nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan. Ngayong araw. Syempre, ang kantang ito ay para sa'yo.

Summer Jammers, welcome, welcome sa ating karaoke night. Pero yung first song natin tonight, ano ang kakantay natin? Christmas song muna tayo, no? Nako, last day pala ngayon, ah. Tama ba? Last day ng October! October, ay hindi, October, salamat. September, sorry po. Last day of September pala, nako. Ano ba yan, Joshua? Last day of September and first day of October na bukas. Ayun. At ayan, yes, bago ako mag-shoutout. Kanta muna tayo. Ito muna, samahan nyo ako. Samahan nyo ako. So first karaoke song natin. Christmas song muna tayo. Sana yun ah. Ito. Yes. Ano muna tayo? Ito kanta ni ano ni Michael Bublé. White Christmas. Ito muna mga jammers. Samahan nyo ako sa ating first karaoke song. White Christmas.

Yes, mga ka-jammers, ano yun? Inyo na pakinggan, White Christmas. Bye! Bye-bye! Bye, Michael Bublé. Na kinover ng inyong DJ dito. DJ Jeff. So, ayan mga jammers, ayan, maraming salamat. Ayan, shoutout muna tayo sa mga sumasama sa atin ngayon sa ating live streaming, sa ating Facebook Live. Ayan, kay Brother Rome. Rome. Brother Rome. Ayan, isa mapagpalang gabi. At sabi naman dito ni Brother Juanito, "Good evening, Brother Josh. Permitting po tayo sa San." Oh, sure, Brother Juanito. God bless, Brother Juanito. Isa mapagpalang gabi sa iyo, Brother Juan. At ayan, isa mapagpalang gabi din kay Sister Shane. Hey, Sister Shane, how are you? At ganoon din kay Sister Jinky. Good evening. At ito naman, isa mapagpalang gabi din, yes, Sister Faith. Nag-greet na kita dito kanina, ha? Na ayan, happy birthday ulit kay Sister Mary Faith. At sabi niya dito, "Good evening, DJ Josh. Pwede request song, How Great Is Our God?" Ayun, sige, Sister Faith. Play na, kantayin natin yan, yung How Great Is Our God. At ayan, isang magpagpalang gabi din kay Sister Lina. Good evening, Sister Lina. Yes, see you, Brother Juanito. God bless you. Ayan, may song request ka ba dyan na kakantayin natin, Brother Juanito? Ayan, comment down below lang.

Yes, mga ka-jammers. Ayan, sa mga nakikinig ngayon sa kanilang mga radyo, sa kanilang mga bahay. Isama pagpalang gabi po sa lahat. At ayan, kung gusto ninyo mag-song request dyan, ha? Kung gusto ninyo mag-song request, yes, magkanto lang sa ating Facebook page. No, magkanto lang sa Facebook application ninyo. And then search ang ADGFM. At ayan, live na live tayo dyan. Pwedeng-pwede na kayo mag-comment ang inyong mga pa-shoutout at ang inyong mga song request. Pero bago yan, bago tayo pumunta sa ating song request, free song request, ito muna kung kantayin muna natin. Yes, ito muna kantayin natin, Moon River. Yes, our second karaoke song. Ay, mga jammer, samahan niyo ako. Ito muna kantayin natin. Moon River.

Yes, yeah, mga jammers. Hindi na pakinggan. Moon. River. Ayan, mga jammers. Welcome, welcome, welcome back sa ating... Kayo ay nakatutok pa rin dito lang sa Jam with DJ Joshua. O Jesus and Music with DJ Joshua. Yes, dito lamang sa ATG FM, Your Healing and Miracle Radio. Yes, at ito may song request si Brother Juanito. Pa-request po, natutulog ba ang Diyos? Ayun eh. At sabi naman dito ni Sister Lynn, song request, Brother Heart of Jesus. Pakinggan nga natin kung alam natin yung kanta. Heart of Jesus. At sabi naman dito ni Sister Shane, good evening DJ Josh. Okay lang man ah. Pa-shoutout sa upod ko, Subong. Kay Tine. Kay Tine ka kay Ryan. Ganda si Always pa-request 14. Silent Sanctuary po. Hehe. Hehe. Ano yung 14? Kantayin mo nga brother dyan. Ayan, thank you so much sa mga nagsasong request ngayon. Ayan, isang mapagpalang kami din kay Sister Susanna. Pero ito ating first song request. So, How Great Is Our God? Sige, ito muna mga ka-jammers, pakinggan. Pakinggan. Kantahin natin, pakinggan. Yes, samahan niyo ako mga ka-jammers. Kung alam niyo itong kanta, yes. Samahan niyo akong kumanta ng ating next song, next karaoke song. Yes, How Great Is Our God? Pero wait lang, mali yung ano ko, yung instrumental. Alright, alright. Wait lang mga ka-jammers. Uy, yun, eto na siya. Alright mga jammers, samahan nyo ako sa ating next song. How Great Is Our God? Na request ng birthday girl natin ngayon, Sister Mary Faith. Ito muna, kantayin natin. How Great Is Our God?

Yes, all right, mga chummers, and yan na pakinggan, how great is our God? Nan-request sa ni sister, Mary Faith. All right, mga chummers, bago tayo magpatuloy sa ating karaoke night. Naka-subscribe ka na ba sa YouTube channel ng ating head servant? And mga jammers, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ito mga jammers ang akbang, turuan tayo kung paano mag-subscribe sa YouTube channel ng ating head servant. Ito muna mga jammers, pakinggan at panoorin muna natin ito.

sa TM mga jammers, alam nyo na kung paano mag-subscribe sa YouTube channel ng ating head servant, Father Edwin Gaulo. Yes, mga jammers, kayo nakatutok pa rin dito lang sa Jam, sa Jesus and Music o Jam with DJ Joshua. Sa ADG-FM, your healing and miracle radio.

At yan, mga jammers. Yes, isa mapagpalang gabi muna kay Sister Dean Dina, kay Sister kay Sister Susana. Yes, yes, ito yan, sabi ko na nga kanina. At sabi naman dito ni Brother Vincent, parequest ako ng dahil sa pag-ibig. Ayun na. Nang dahil sa pag-ibig, tayo'y nagbabago. Diba? Alright. Sige, kakantayin natin yan mamaya. At ayan, sabi naman dito ni Taga. Taga, good evening, brother. Pa-shoutout sa ADG Youth Banate Chapter. Ayun, shoutout! Shoutout sa ADG Banate, sa ADG Youth Banate Chapter. Ayan, isa mapagpalang gabi sa lahat ng mga pamatanon dira sa may Banate. Ayan. At sabi naman dito ni Sister Nene Gia, blessed evening DJ Josh. Pagdayat, God bless to your program. Maraming maraming salamat. Manang J, God bless you. Alright mga jammers, our next song. Pero try lang natin to ha, kasi parang birit to eh. Huling sandali. Ano ba to yung ano, parang hindi ko alam yung background ng kantang ng kanta na ito. Yung title ay ano eh, Huling Sandali. Ano ba to? Pang broken or ano? Letting Go. Ayun, pang letting go pala. Ayun, ang kantang ito ay para sa mga taong may dinadala pa na kailangan i-let go ang lahat ng mga sakit na dumala sa kanila, dumala na nagbigay sa kanilang ano, buhay. Ganun ba 'yon? Ako. Ayan, sige, try lang natin, pero kung hindi kaya, pagpasensya niyo na mga jammers, nako, on air pa tayo. Pagpasensya niyo na mga jammers, ako hindi ko ano ha. Ayan, nag-advance na ako. Sige, ito muna kantahin natin.

At ayun na mga ka-jammer, sabi ko na nga ba eh. Kailangan muna natin ng practice sa kantang na to. Sa kanta na to. Riri, Sister Riri. Nako, kailangan ko muna pag-practice yan niya. On air pa talaga nako. Ayan. Ayan, pagpasensya mo, Sister Riri. Parang hindi natin kaya ngayon. Ngayong gabi, parang kulang tayo sa vocalization. Ayan. Parang malat tayo ngayon, eh, nako.

Ito na lang muna pambawi ko sa kanta na yon sa ano, pambawi. Ito na lang muna kantahin natin, The Last Time by Eric. Eric Binay, nako. Ano ba yan, Joshua? Parang naninibago ulit ako sa pagbalik ng programa. Oh. Kasi ilang araw talaga, hindi ako nakapag-program, nako. Ito muna mga ka-jarmer, samahan nyo ako kung alam nyo tong kanta. The Last Time by Eric Binay.

Yes, mga ka-jammers, ayun, pambawi natin sa kanta na hindi tayo pwede. Ayun. The Last Time by Eric Binet. Nakinanta ni DJ Joshua. At ayun na nga. Ayan, isa mapagpala kay Brother Sunny. Hello, Brother Sunny. At ayan, uy, nandito si Sister Riri. Ha. Thank you, sir, sa pagkanta ng request ko. Super. Appreciate ko, good. Pero naka-let go na. Wow. Ayun, naka-let go naman pala. Eh, ayan. So, kung naka-let go ka na, sige, hindi na ako. No comment. Ayan, welcome sa ating programa, Sister Riri. Sa dito lang sa Jesus and Music with DJ Joshua sa ADGFM. Your Healing and Miracle Radio. Ayan, sa mga bagong pasok dyan, ha, kung hindi ka pa nakapag-follow sa ating Facebook page, please do follow our Facebook page, ADGFM. Maraming salamat. Yes, time check muna tayo ngayon, mga ka-jammers. Oras natin ngayon ay 9:29. Bakit hindi ko pa inintay na mag-9:30? One minute na lang, sana inintay mo na. Pero ayan, mga ka-jammers, oras natin ngayon ay 9:29 in the evening, Philippine Standard Time. Ayun, mga ka-jammers, comment down below lang. Ayun, may mga song request pala tayo, no? Ano nga yun? Natutulog ba ang Diyos? At ayan, isang mapagpalang gabi kay yes, Brother Ton, at kay Sister Annabella. Ayan, welcome sa ating programa. At ayan, isang mapagpalang gabi din sa lahat na nakikinig sa kanilang mga radio. At syempre, sa ating online application, Sang Diyos Gugma Online Radio. Alright, mga jammers, bago tayo magpatuloy sa ating mga sa ating karaoke song tonight. Alright, mga jammers, ito muna. Bigay ko muna sa inyong ating Sacred Text segment sponsors. Ang ating Bible verse ngayong araw. Ito muna, mga jammers. Pakinggan at panoorin natin ang ating Sacred Text segment sponsors.

At yan mga jammers ang ating sacred text segment as Bible verse. At yan sa gusto mag sacred text segment, ayan, pwedeng-pwede nyo akong i-PM. Research nyo lang sa inyong messenger Joshua Edwin Dawlo. Pwede din kayo mag... tawag dito? Kung gusto ninyong mag-sponsor sa ating programa, message nyo lang si Sister Ivy Joy Albansia or Sister Jean Magisterio. Ayan. At sabihin nyo lang kung anong programa, pwedeng-pwede din dito sa Jesus and Music. Maraming salamat. At ayan, batiin muna natin si Sister Lynn watching from Kuwait. Ayan, isa mapagpalang. Ano ba? Anong araw? Anong oras na ba kayo sa Kuwait? Ayan. Isa mapagpalang araw, gabi, hapon sa iyo dyan sa Kuwait, Sister Lynn. Welcome sa ating programa. Ayan, patuloy tayo ngayon mga ka-jammer sa ating karaoke night. Yes, our next song. Ito muna mga ka-jammers. Natutulog ba ang Diyos? Ito muna mga ka-jammers, kantay natin. At kung alam nyo to, samahan nyo ako sa ating next karaoke song. Natutulog ba ang Diyos? Nan-request ni Brother Juanito.

Yes, mga Jamersin, napakinggan. Yes, nagmaoy naman din. Natutulog ba ang Diyos? By Gary Valenciano, nakinanta. Ni DJ Joshua. Ayun. At yan isang mapagpalang gabi kay Sister Myrna. Sabi na dito, good evening kagpagiday DJ Josh. God bless you all. Ayan, maraming salamat, Sister Myrna. Ano nga yung next song natin? Dahil sa pag-ibig na ko. Nang dahil sa pag-ibig. Wait lang, hanapin muna natin yung instrumental ng dahil sa pag-ibig. Ah. Ayan. Wait lang. Hey, ito ba yan? Ay, hindi. Mali. Mali. Mali. Mali yung ano, yung dahil sa... Nang dahil sa pag-ibig, nanunod-sunod. Ganun yun eh. Pero mali, iba yung ating nang dahil sa pag-ibig, di ba? Wait lang, mga ka-jammers.

Yes, mga ka-jammers, ito siguro yun, know, yung kay by Anthony Castello, di ba? Sige nga, pakinggan muna natin. Puntahan. Ito yun, ayun. Alright, mga ka-jammers, ito muna. Samahan niyo ako sa ating next karaoke song ng Dahil sa Pag-ibig by Anthony Castello. Pero sino nga yung ano nag-song request? Ayan, si Brother Vincent. Ayun. Alright, Brother Vincent. Ayan, samahan mo ako kumanta ng Dahil sa Pag-ibig. Ito muna mga ka-jammers, samahan niyo ako.

Alright, mga jammers, sa iyo mo yung napakinggan ng dahil sa pag-ibig. Pero maganda rin to, yung next, so, yung portrait of my love. Alam nyo ba ito, mga jammers? Karaoke medley na ba ito yung gagawin natin? Sunod-sunod na ba ito? Ayan, isang mapagpalang gabi muna kay Brother Joven. Sabi niya dito, pagi dahil DJ Josh request ko, Born Free. Thanks. God bless you. Sige nga mga jammers, ito muna kantay natin. Portrait of My Love by Matt Monroe.

Ayun na, Jammer, sino pa yun dyan? Portrait of My Love. Nako, parang ang tagal na naman na hindi ko nakanta yung Portrait of My Love.

0: Ayun, born free na request ni Brother Joven. Ayan, may mga lines na tayo na hindi pa alam, bro. Pero kaya, okay naman na. Okay rin ba, Brother Joven? Maraming salamat sa mag-request. Ayan, sabi dito ni Sister Myrna, DJ Josh, pwede request song Ikaw Sana ba? Ikaw, gagawa pa kay Longo. Ikaw Sana. Ikaw Sana by Ogie Alcazet. Ikaw sana ang aking hanap-hanap. Gano'n ba yun? Pero ito muna, uy, ano, time check muna tayo. Siguro mga last two songs na lang tayo. Pero ito, pwede natin to kantahin mamaya for our last song. No, mga OP, ano, OPM, mga old songs tayo ngayon. Kasi yung boss, pambalad kasi yung boses ko eh. Hindi pang ano. Kailangan yung mga kanta nakabagay din para maganda pakinggan sa mga boses ko. Yan. Try natin bukas kantayin siguro yung ano, no? Ikaw Sana. Pero, yes, bukas, Sister Myrna. Ayan. Ito muna kantayin natin, no? My Way, yeah. By Frank Sinatra. Last two songs tayo. Karaoke song. And then natin ating ano, ating last song, Fly Me to the Moon. Alright, ito muna kantayin natin mga jammers. Samahan niyo ako. My Way ba o My Love Will See You Through? Ano maganda? My Love Will See You Through na lang. O sige. My Love Will See You Through na lang. Ito mga jammers, samahan niyo ako sa ating next karaoke song. Okay, wait. Ito mga jammers, samahan niyo ako sa ating karaoke song.
1: Hello?

Yes, mga jammers, ayan, yun na pakinggan. My love will see you through. Nako po, pasensya na po sa mga natutulog na dyan. Baka nagising ko kayo. Ayan, last song na natin yun kasi wala na tayong oras. Nako po, ayan. Nagpaayaw-ayaw naman tadi sa atin. Karaoke, subong at Wednesday. Ayan mga jammers, maraming salamat. Yes, last time check muna tayo. Maglalasong pa sana ako. Can't help falling in love kasi wala na tayong oras. Yes, oras natin ngayon ay 9:57 in the evening, Philippine Standard Time. Ayan, na-shout muna tayo kay Sister Glenda. Sabi niya, good evening Brother Josh. God bless you. Alright mga ka-jammers, ay maraming salamat sa lahat na nag-sama sa atin, sumama sa atin ngayon sa ating programa sa Jesus and Music with DJ Joshua sa ADGFM, your healing and miracle radio. Alright mga ka-jammers, ayan, thank you so much at nanginig ka pamatay sa mong sa ilang mga radio. Pasensya na, nga napukaw, nabasin na bugtawan ka da sa pag... Maoy-maoy ko din ang pagkanta. Kagsumuman sa mga nag-upload sa ating online application sa ating Joss Gugma Online Radio. At syempre, dito sa atin, sumasama sa ating Facebook Live. Maraming salamat mga ka-jammers. Ayan, samahan nyo ulit ako bukas. Same time, same Facebook page, same online application at same station. Ayan mga ka-jammers, madamo gid nga salamat. At pasalamatan muna natin ang ating technical side dyan sa may ADGFM Estancia Studio kay Sister Princess. Maraming salamat Sister Princess. At sa ating ADGFM Kalinog kay Brother Raynon. Thank you so much Brother Raynon. God bless you. At syempre dito naman sa ating main studio sa Iloilo City sa Seat of Love kay Brother John. Thank you so much Brother John. Alright mga jammers, thank you so much sa pagsama sa akin sa ating programa Jesus and Music. And sana samahan nyo ulit ako bukas sa ating programa Jesus and Music. Ayan, wala na tayong oras pa. Maraming salamat mga jammers, see you tomorrow. Good night and God bless.

0: ADG FM 98.9
1: Estancia Iloilo.
2: Your healing and miracle radio.

0: amay ning ginsuguran sa mainit nga pabinaisay sa mga Hudeyo. Nagsiling sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sangyaunod agud aton kaunon. Sa Isus nagsiling sa ila, nagasiling ako sa inyo sa matuod kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom sang yadugo, wala kamo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sinpo nga makainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sinpo nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadalas ang buhi nga amay, kag tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa mo man nga bagay, ang bisan sinpo nga magkaon sang akon, sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amay ng tinapay nga nagalin sa langit. Hindi inikasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Alaga kaon sining nga tinapay, magakabuhi sing dayon. Thank you, Jesus. Pabakuron natin ang kasugtanan. Nagibaton ta sa Dios na ka Jesus. Napatay kita, upod ka Jesus. Upod ka po sa akon nga nagasiling, I was crucified.
1: I was crucified.
0: And died with Jesus.
1: And died with Jesus.
0: On His cross.
1: On His cross.
0: Ginlansang ako.
1: Ginlansang.
0: Upod sa pagkalansang ni Jesus. Sa cross. Kag napatay ako,
1: kag napatay ako.
0: Upod sa iya kamatayon,
1: upod sa iya kamatayon.
0: Nabanhaw ako,
1: nabanhaw.
0: Upod sa pagkabanhaw, kag ginakilala ko gid,
1: kag ginakilala ko.
0: Kag ginaygugma gid ako sang Dios,
1: kag ginaygugma gid ako sang Dios.
0: Kag ginhatag niya gid sa akon,
1: kag ginhatag gid sa
0: si Jesus. Ang akon manunubos, siyang akon Ginoo nga nagaygugma sa akon,
1: nagaygugma.
0: Kag wala sa may makasiparar sa akon sa gugmas ang amay, bisan pagkamatayon, tungod kay Jesus, nga naghatag sa akon sa kasugtanan,

0: kanyang amay. Intugot mo sa sining agapi. Nabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Na gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon ining amon relasyon sa imo. Pagi sa sakripisyo, upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon, agud mabuhi kami. Nga mas mataas sa pagpangabuhi nga tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo, upod kay Jesus. Ining kalibutanon, gabanggad kagahong. Agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kagmanggad. Nga mo ikaw, Ginoo, kagang ibong amanggad. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan nga amay, ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang. Ginbayaan namon ini, kag nagsalig sang ibong nga pagigugma. Karon balaan nga amay, ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus. Ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sa kasugtanan, ikaw ang amon amay, kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sang sakripisyo. Gamay kang tanan sa imo. Ginaklaim namon, o Ginoo, ginaklaim namon ng mga milagro matapo sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas ng mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakapuhi. Ginaklaim namon na amay kay nagatuo kami sa ibang pulong. Ginhatag namon inang sakripisyo pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag sa imo sa sakripisyo pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahi sa pagpangabuhi. Mataas ka sahi nga mga butang ginaklaim namon nga matabo ini sa amon kabuhi. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Salamat. Kam pagidait sang Ginoo, nga yari subong sa ato, magahilway sa imo, magaayo sa imo. Ikaw, kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Dios sa imo. Maginbugos ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong, ngang imo panimalay mangin imahin sang Dios. Yes! Tungod sa kasugtanan nga ini. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Fire on you! Receive the fire of the Spirit. The fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Liwat, i-offer natin kagalingon sa mahal Ginoo. Liwat, i-offer natin.

0: My brothers and sisters, kabay ningin klaro sa imo nga ikaw, pagbilog mga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga may katapo sa iyang panimalay. Kabay nga mangin klaro sa imo nga ang Dios ang nagapili sang iupdon mo sa kabuhi. Kabay nga mangin klaro sa imo, agud to nga ang paraiso imo maangkon sa sininga duta. Nagakinahanglan ng imayin sang Dios manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Ganit nagapangamuyo kita tungod sang kabinan kay na ang Dios magbag-o sang aton na una. Maghatag sa aton silang kabuhi nga Dios nun. Mangin mapinalanggaon kita. Ang kuno nato ng kabaturan. Kanagapangamuyo kita sa imong pangasawon, sa imong pamanahon, nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa kag sa ilang mga kabataan. Mahalang Ginoo, ginaklaim gid namon tungon sa kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga maging magmuad kag probidihan namon. We will provide all their needs and will protect them. We will guard them, Lord. Give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang, pagproteher sa ilang, kag ang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon ginaangkon nga matabo sa tagsa nga yari diri. Upod sa tanan nga nagabulig sa atong panimalay kag ministriya. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.

0: Gani gina sa gitan ko kamo, nga sarang lang kamo makasulod sa ginarian sang langit, kun ang inyo katutom sa pagtuman sa ginapaabot sang Dios sa inyo, maglabaw sa katutom sa mga manunudlo sang kasuguan kag sa mga Pariseo. Inyo nabatian ang ginsiling sang una, sa inyo mga katigulangan, hindi ka magpatay sang tao, amsan sinpo nga magpatay pagatalon sa upmanan, pero karon nagasiling ako sa inyo, nga bisan sino nga nagakaakig sa yautod pagadalhon sa upmanan. Kabisan sino nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa yahoy, way pulos ka, way kapulos pagadalhon sa pinakataas nga upmanan. Kagambisan sino nga nagasiling sa yautod, hoy buang, may katalagman nga magagpa-impyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Dios, kag mag kung madumduman mo ngang imo utod may aligot-gut sa imo, bayaayaan ang ibudulot sa tubangan sa altar, kag magpakigusay sa imo utod, kag ugaling magbalik ka, kag maghalad sang imo dulot sa Dios. Kung may tao nga magsumbong sa imo sa ukmanan, magpakigusay ka sa iyazamtang may tion pa, kag wala pa kamo magagadto sa ukmanan, kay kundidto na kamo, iya ikaw itugyan sa hukom, kagang hukom magatugyan sa imo sa gwardiya. Kag isulod ka sa bilangguan. Nagasiling ako sa imo, magapabilin ka dito tubtub mabayaran mo ang tanan mo ng bulta. All together, please. I was crucified.
1: I was crucified.
0: And I died with Jesus.
1: And died with Jesus.
0: On his cross.
1: On his cross.
0: And it is no longer I who live.
1: It's no longer I who live.
0: But Christ lives in me.
1: But Christ lives in me.
0: The life I live now.
1: The life I live now.
0: I live by faith.
1: I live by faith.
0: The Son of God.
1: The Son of God.
0: Who loved.
1: Loved.
0: And died for me.
1: And died for me.
0: And I can face all conditions.
1: And I can face all conditions.
0: By the power of Christ.
1: By the power of Christ.
0: Working in me.
1: Working in
0: and
1: me.
0: And because Jesus lives.
1: And because Jesus
0: I
1: lives.
0: Will live.
1: I will live.
0: I will not die.
1: I will not die.
0: And no one can snatch me.
1: And no one can snatch
0: and separate me.
1: And separate
0: from
1: me
0: the love of the Father.
1: From the love of the Father.
0: And of Jesus.
1: And of Jesus.
0: Jesus is the Son of the Living God.
1: Jesus is the Son of the Living God.
0: He is my Lord and Savior.
1: He is my Lord and Savior.
0: He loves me so much.
1: He loves me so much.
0: And I love him so.
1: And I love him so.
0: This is my statement of faith.
1: This is my statement.

0: gani gina sa gidan ko kamo, nga zarang lang kamo magkasulod sa gidarian sang langit, kun ang inyo katutom sa pagtuman sa ginapaabot sa Diyos sa inyo, maglabaw sa katutom sa mga manunudlos ang kasuguan kag sa mga parzayo. Inyo nabatian ang ginsiling sang una sa inyo mga katigulangan, hindi ka magpatay sang taho. Amsan sinpo nga magpatay pagkatalon sa upmanan, pero karon nagasiling ako sa inyo, nga bisan sinpo nga nagakaakig sa yautod pagkatalon sa upmanan. Kamsan sinpo nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa iyahoy, huay pulos ka, huay kapulos pagkatalon sa pinakataas nga upmanan. Kagambisan sinpo nga nagasiling sa yautod, huay buang may katalagman nga magpaimpyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Diyos, kag mag, kung madumduman mo, ngang imuutod may aligot-gut sa imo, bayaayaan na yung ibudulot sa tubangan sa altar, kag magpakigusay sa imuutod, kag ugaling magbalik ka, kag maghalad sang ibudulot sa Diyos. Kung may tao nga magsumbong sa imo sa ukmanan, magpakigusay ka sa iyazamtang may tion pa, kag wala pa kamo magkakadto sa ukmanan, kay kung dito na kamo, iya ikaw itugyan sa ukom, kag ang ukom magatugyan sa imo sa gwardiya, kag isulod ka sa bilangguan, nagasiling ako sa imo, magapabilin ka dito tubto babayaran mo ang tanad mo nga bolta. Altogether, please. I was crucified.
1: I was crucified.
0: And died with Jesus.
1: And died with Jesus.
0: On his cross.
1: On his cross.
0: And it is no longer I who live.
1: It's no longer I who live.
0: But Christ lives in me.
1: But Christ lives in me.
0: The life I live now.
1: The life I live now.
0: I live by faith.
1: I live by faith.
0: The Son of God.
1: And the Son of God.
0: Who loved.
1: Who loved.
0: And died for me.
1: And died for me.
0: And I can face all conditions.
1: And I can face all conditions.
0: By the power of Christ.
1: By the power of Christ.
0: Working in me.
1: Working in
0: and
1: me.
0: And because Jesus lives.
1: And because Jesus
0: lives. I will live.
1: I will live.
0: I will not die.
1: I will not die.
0: And no one can snatch me.
1: And no one can snatch
0: and
1: me.
0: And separate me.
1: And separate
0: from
1: me.
0: The love of the Father.
1: From the love of the Father.
0: And of Jesus.
1: And of Jesus.
0: Jesus is the Son of the Living God.
1: Jesus is the Son of the Living God.
0: He is my Lord and Savior.
1: He is my Lord and Savior.
0: He loves me so much.
1: He loves me so much.
0: I love him so.
1: And I love him so.
0: This is my statement of faith.
1: This is my statement of
0: faith. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: What if I got that?

mabatyagan mo subong ang iyong presensya. The presence of God anoints you na magbaylo sa ipo ng mga lain na tao. He is now working in you. The Lord anoints you.

0: Now in His presence, in His presence, be set free.
1: Amen.
0: Receive your miracle.
1: Amen.
0: Amen. Receive your transformation. In His presence. Chimpo na inisipong. Gangkunon ang saad niya. Mag-focus lang sa iyong presence. Sa iyong presence. Sa iyong presence. Mother, brothers, and sisters. Sa iyong presensya, tulukan niyo subong ang gusto mong matabo sa iyong kaugalingon. Sa iyong presence, tulukan niyo ang gusto niyo matabo sa iyong kaugalingon. Yes! Pati na sa mga nag-uulipon nga sala, tulukan niyo subong sa iyong presensya. Remember, sa pagtabok sa Israelitas sa Red Sea, ang Ginoo nagtan-aw sa mga kaaway. Ganagaulipon sa Israeles, Israelitas, gintulok niya ang mga kaaway sa presence sa nagagdabdab ng pillar. Sa presence ang Ginoo, tulukan niyo ang mga cancer, ang tanang nagapahadlok sa inyo. Tulukan niyo inasubong sa presensya sa Ginoo. Kagsiratanan, magkakaladula sa ibo. Ginapasalig, inasang pulong sa Diyos. Sa presensya niya, tuluka subong. Abang masakit. Yes, tuluka. Tuluka, ina, nga ginatunaw. Tuluka, ina, subong. Hallelujah, ang tanan, nga kinanglanon mo. Hallelujah, sa iya presensya, tuluka. Tuluka. Yes.

na ang tuawe. Isiling sa imo tagipusuon. Pariyo sang ginsiling sa mabay nga ginadugo, sang dusi katuig. Ginsiling niya sa itagipusuon. Kung matindog ko lang ang sid-sid sa iya bayo. Now you are in His presence. Tuuhi subong.

Kadiri, kadiri! Kaginahimo mo subong ang kayuhan para sa amon. Batunan niyo subong ang kalwayan sa tanang kahatlok. Yes. Yes.

Your light, Holy Spirit, you're like streams of the living water in our heart. Pabayisubong ang iyong presensya. Kasubong sa suba, sa tubig, nga buhi, nga nagailig sa atong tagipuzod, atong mabatyagan.

Jesus, ngayari sa aman. Jesus, tungod yari ikaw. Ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami ng kunon ikaw naman. Ng ibang mga lambag at pilas, nag-ayo sa aman. Sang tanan nga masakit kag balatian nga yara sa amon nawas kag kalag kag espiritu. Ginatuuhan namon Ginoo, ikaw nga yari sa amon kag ginatuuhan namon kag ginalisugdan nga subong ang imo nga presensya nag-aayo sang tanan nga ginabatyag namon. Yes. Ginatuuhan nato ina. Nang iyang espiritu sa yara nagahulag. Oh, ginatuuhan naman.

0: ti ang kabot sang ibot o kagwala. Remember my brothers and sisters na si Jesus yara sa ibo ang nagagapot sa ibo ginaangkon niya si Jesus paagi sa pagtuubalan magid nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga kun hindi siya maghimo sina tuuwi sa po ang makahimo lang sa bilagro among si Jesus nga yara sa ibo kagpaagi sa ibong pagtuo matabo ina siling sang Marcos 11 kun may pagtuo ikaw makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad kun ikaw magtuo kag indi magduwa-duwa subong ang Ginoo yara sa inyo siling sang kasulatan kun tuuhan mo anuman ang iboy siling matabo.
1: Amen.
0: Amen.

0: Ginoo, kung hindi ikaw, Ginoo, ang maghimo. Sa naman ito nga, wala initeran sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagaay kami sa mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, and the Holy Spirit.

0: within.
1: Rise within.
0: I pray my life may show

But first, you are the one I praise, dear Lord. Your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya, subong tuburan. Nga subong ako na batyagan, nga nagakuha sa tanan, nagkauhaw sa ako. Ang ibong nga presensya, isa ka banyos, nga nagaayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now put your right hand sa lawas, sa bayan sa lawas mo, ng pangamuyuan, o may ginapangayo kong ibang butang sa dugan ng ibang kamot. O Lord, you are here, and you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginhigtan na mo ng tinakabang masakit. Pagkag magkaroon sa ngalan ni Jesus. Ginhigtan man na mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Pagkag lang sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you, and I claim the release of your presence.

pulong nga garimain, hindi magpakabat ang pulong inyo na batian. Tuwi, ina, hindi pagtuguti nga mataban, ina. Sang pispis, tuwi, insistiri, ngang gahong maangkod mo subo. Focus and believe. Ngang Isus na patay na para sa ipo. Nabanhaw siya para sa ipo. Nagkayab siya para sa ipo. Agad ba angkod mo ang espiritu ng balaan? Tuoy na sa

0: In the name of this ministry, I bind and I curse every barrier. Ang tanan nga nagupang sa amo na una kagagi puzon, ginaigtan ko kamo sa ngalan ni Jesus kag sa ngalan sa ministriya nga ini. Ginamandaran ko ikaw po kag amen. Po la ini. Ginamandaran ko kamo in million times to go out.
1: Amen.
0: And never come back.
1: Amen.
0: Kag ginaklaim ko sa po nga mga Ginoo nga nagtawag sa atong, oh, magahatag sang kapawa. Kag makita nimo inang yagin saad nga gawon, inang iyang saad nga persona, kag makahiusa ikaw subong sa iya, oh, ikaw kag ipanginmat niya ni Jesus, agud maangkon mong gawon, tuuhi ina ngayara na ina sa imo.

0: kun ang gugma sang Dios yara sa aton tagipuzoon, ang Dios yara gid sa imo.
1: Amen.
0: Walang alinlangan kung saan nananahan ang pag-ibig ng Dios. Ang Dios ay nasa kaniya.
1: Amen.

Abatiyan gid natin ang binsahe. Kung sa diin man, nag-a-istar inang gugma sang Diyos, siguro gid siya, gang Diyos yara sa iya. Amen. Amen. Yara gid sa imo ang Diyos kung nag-ahigugma ikaw. Amen. Ang nag-ahigugma sa Ginoo mo na nag-apamati, kung nag-atuman sang tagsa niya kapulong. Sulitan naton, kagbatyagod naton, kagtuuhan naton, inang dakilang pag-ibig, yari sa ato.

0: once and for all, matunod naton ang kamatuoran yung Diyos nagapuyo sa ato.
1: Amen.
2: Amen.
0: That the Holy Spirit is in our heart. The Holy Spirit is the person of God who feel, He fills our heart with His love. Amen.
2: Amen.
0: Kunyara siya ang gugma sa Diyos yari sa ato. Balanggid natin nga yara siya. Liwat kantahon natin sa makaisa.

My brothers and sisters, ibuyan natin ang tanan ng mga bugat kaya rin sa atin. Let us trust the Lord and His words. Once and for all, ihatag natin ang tanan ng ginakim-kim natin na hindi ta mabuyan. Na may pagsalig ng Ginoo labaw pa sa sinang ginakaptan tas mo. May ikazarang siya sa paghatag sang aton nga ginapagita. Isurrender nato ni natanan. Yes. Tungod kay nagapati kita gang iyang pagigugma sa aton. Tama gid kada ko. Kag maghatag sa aton sa tanan tanga kinanglan. Ihatag. Ibuyi. Agod ba angkod naton ang bato na kusog kagkabuhi ngalin sa iya.

Let your love, Lord, manifest to them. Let them know that you are God. Amen. Salamat. Salamat. Ginaklayin gid naton nga mga halad nga ina, yara gid sa kabot ni Jesus. Amen. Kag makita naton nga mga tao, kayara na sa kamot ni Jesus. Hilway. Kag puno sa pagigugma ni Jesus.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog nga puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art well, come in this place. Holy Spirit, thou art well.

0: The Lord is that seguro. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Thank you, Jesus. I claim, you, Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Batunan milagro sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah. Nagapasugot ako. Amen. Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginirisugtan natin ini ngang imo ginapangayo sa buhi nga Diyos nga nagatanaw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan ginakon, Ginoo, kagsangalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus' name!
1: Amen!
0: Hallelujah!

Sang nagapadayon sila sa paglakat, may sikat tao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Dayon, gidbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kagdag siling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kagpagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

0: Bad sa nakasala sa ila.
1: Ang sala.
0: Hugot sa ila tagipuzoon.
1: Ila dun tanamo.
0: Gagang Ginoo magabalos sa inyo.

0: kun may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw.
1: Kari,
0: kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imo yung kag-anon. Kun may ari diri nga tao nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo. Ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuin siya sa mo. Kung mahimo mo ina. But brothers and sisters, buhat ina ng balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Diyos.

kun wala siya diri. Ugod sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugod sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong agin baton mong iya kapatawaran, ginapatawad mo inang mga tao.

presensya sa Ginoo. Ngayon mo sa bumabatsagan, isa ka garantiya nga ginasabat ikaw sa Ginoo. Siya nga nagapuyo sa ato. He will forgive all our sins. Bisan pang ato tagipuso nga puno sa kalaot, yahinay muon nga matinlo sa mong ito.

The word of God, you are forgiven. Ginapatawad ko ikaw. Batunang pulong.

ikaw nga ginabaton mo pagi sa pagtuong pagpatawad. Magpatawad ka man. Hilwayang tanan ng mga tao na para sa imo naghatag sa kabugan. Hilwaya sila. Agod maangkon mong bugkos ng kilwayang kapag-al. Tagtawagon ikaw nga anak sa Diyos. I give you words. God of love, let your spirit manifest. Let your spirit manifest in our whole being. Ginoo, salamat. Salamat. Itugot ng tagipuzoon mag-anggol.

לילה קיים דיוי נריריתו אגב קיילן קיים מה תדעי

Kapatid, ang panahon, siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang buhay mo? Tayo na, kapatid, at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisang magpuri sa ngalan Niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mamuhay na kasama Niya. Pamuna, tumayo at lumakad, kapatid. Dulo nito'y may nagsasabi.

ang kalayo sa iyong Espiritu. Hallelujah. Igahatag sa inyo. Hallelujah. Sa makusog, sa mapaskog. Hallelujah. Hallelujah. Fire!

0: Pwede ka sa bumakambal, ha? Kinaposes ko ikaw, Jesus. Ari ka kagang imupulong yari sa akong tagipusoon. Kung hindi ka magduwa-duwa siling sampulong, kung hindi ka magduwa-duwa, makasiling ikaw sa bukid, gabuta, no? Kagibo ko, maglukso sa dagat. Wala kita sa otoridad, but the word and the name of Jesus. Mas labaw sa tanan. Ganit tulok kaya iya. Kung sa atin pa, hindi kita magtulok sa mga masakit, tulok kita sa pulong nga labaw sa tanan. Kagsangalan ni Jesus nga labaw sa tanan. Kaysa sinangangalan ko may pagtuo kita, magapati ang cancer. Magapati ang bukol. Magapati ang tanan nga masakit. Magapati ang tanan nga kaimulon. Nga matabog. Amen.
1: Amen.
0: Sa sinangangalan ko may pagtuo ikaw. Oh, hallelujah.

Tama ng tulay, mga muscles contented, ginatanggog ka sa buong sang Ginoo, sa ngalan ni Jesus, kanyang presensya, be healed, ang mga tulay, be healed, binigtan ng Espiritu sa Skolyos, kapag magaling, be healed, in Jesus.

sa ngala ni Jesus, ginayo ikaw. Ginayo ikaw sa ngala ni Jesus. Oh Lord, salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat.

灵生的路，hindi ko na ikaw pagpapayaan. Ikaw kakasubong sang isa kaasawa nga maluib, subong ipatawad ko ikaw kagitbuligan liwan kagindi ko ikaw pagpaslawon. Maging kasubong ako sang bana sa imo sa paghatag sa imo kinamnan.

ibayaw ang hindi mabayaw nga kamot, ibayaw sa mataas. Sa paghimo mo sina, sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord. Please release His healing presence.

O Israel, kung mabatian ko ang imong ngalan, paano ko ikaw bayaan? Kay palangga ko gid ikaw. Abi nang kakusog sang pulong sang Dios sa mga yagin pili. Hindi yagin pagpapayaan.

0: Jesus' name.
1: Amen.
2: Ang ginahigugma ninyo, man lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ano ba lang ang nagahimo sa maayo sa inyo? Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahibok ng sila. Kagkon ang ginapahulam nyo ang manlangin ang makabalag sa inyo. Ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagapahulaman sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, Abo Ina, higod maa ang inyo mga kaaway. Kagigod maa, kagimuang maayo sa ila. Magpabulam kamo na wala niya paabot na bayaran. Kagmagbatong kamo, singdako nga ba, kagmagbatong kamo, singdako nga balos. Kagmangin anak kamo sa labing magagagahong nga Diyos. Kay maaywang siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kagmagamalaot, magmaluluyon kamo, subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpamukong, kagang Diyos hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa ibang, kagang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo, kagang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang, kagang Diyos magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo na sukumsing maayo, na daso, na uyog, kang nag-aawas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban, amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

when the time came for me to show your favor, I heard you. When the day arrived for me to save you, I helped you. Listen, this is the hour to receive God's favor. Today is the day to be saved. Ining adlaw nga ini, ginatagna naton. Abring adlaw sang imo nga kaluwasan, adlaw sang imo nga pag-ayo. Napati ang gid naton nga kita templo sang Espiritu Santo. Napati ang gid naton nga ang Dios nagapuyo sa aton, kag maalwan gid sa aton. Tuwa naton ini nga siya yara gid sa aton. As we close our eyes, let us claim His holy presence. His presence that sets us free. Ang iyang presensya na kunyara ang panulay na gapalagyo. Sa iyang presensya, ang presensya nga nag-aayo. Tuwa natin ini.

Assist direct ko sa mahimaya gidang Ginoo. Ang mga healers, no? Kinapakabay nga mag-assist direct ko sa mga testify direct sa duwan.

May ara man nga persona nga makahigugma sa tanan nga tao sa bilog nga kalibutan. Amoy na siya si Jesus. Siya lang ang makapalangga kag makahigugma sa tanan nga tao sa bilog nga kalibutan. Kag ang iyang pagpalangga mabatyagan sa tanan. Mabalaan mo gid ina. Kung may relasyon ka personal kay Jesus, mabalaan mo gid nga yagugma wala na gapatumbaya sa imo. Pwede mo maatubang ang wala kang tuo mo. Hambalon mo siya nga palangga kagid sang Ginoo. Yes! Palangga kagid sang Ginoo. Mahal ka ng... Yes! Sabihin niyo po,

ang una nga mahal ka ng Panginoon, iambal na kay Jesus, nga palangga gid siya sang amay. Kag bisan palangga siya sang amay, napatay siya. Kinahatag siya sang amay, nga mapatay, tungod kay ang amay nagapalangga sa aton. Ikaduwa, pagtapos sa balong ka nga mahal ka ng Panginoon Jesus, iambal taman sa aton kaugalingon, nga mahal tayo ng Panginoon. Amen. Kantahon naton, iambal naton una kay Jesus, sunod sa aton kaugalingon.

0: ang pagtuo. Pagkitatanan, hindi na palangga sang Ginoo.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Layaw na na.
1: Oh, hallelujah, Jesus.
0: Sabay ni Paul, yabay mo na, Jesus.
1: Amen, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah.
0: Kabayang mabatsagyan natin ang iyong pagpalangga.
1: Amen.

niya sa atong nga binunyagan, hindi niya kita pagpabayaan. Kag magapuyo siya sa atong. Bisa nag-aagi kita sa kalayo sa pagtilaw. Upod na to siya. Bisa nag-aagi kita sa tubig, sa kabudlayan, hindi kita malubos. Kaya iya nga gugma, nagaluwas sa atin. Kinahanglan natin ang pagbaton sa iya. Hugot sa atin tagipusuan. Agot na batuan natin, ining aton taugalingon. Ang aton kailigpon, ang aton tawanong at kinaugali, dapat natin napirde. Agad mabuhi kita. Kinahanglan natin si Jesus.